0: FM.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Samsung Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samsung Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Samsung Plus Herbal Soap. Gamit na! Samsung Plus Herbal Soap.

0: Mix FM.
1: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
2: Naun sa diay ka?
1: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
2: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
1: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
3: Exciting kaayo?
1: Nalipong ko.
2: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
1: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
2: wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement from Med. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.

0: Daily sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: FM. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
8: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero yung premium D3 aron layo sa sakit o ganun ng energetic. Lamis sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
0: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil.

0: FM. Santon Plus, Herbal Soap.
1: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus, Herbal Soap.
2: Yan namigin!
0: Santon Plus, Herbal Soap.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: X FM.
5: Santon Vitamin C.
6: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Seagull, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Bye. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Bangas ka. Exciting?
4: XFM.
5: Exciting!
6: Your

0: Rex FM.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
0: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Senten Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
1: No more.
0: Senten Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Senten Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikas. Kate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia,
7: taga Puro
6: Diamond,
7: Matina at Playa.
6: 75,
7: pero baskog pa.
6: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
7: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kining
7: akong nadunggan sa mga
6: kauban ako na kining
7: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
7: Akong gisulayan
6: o ginom.
7: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
6: Mura mag ni baskog ko gamay.
7: Mura kong ni bata akong lihok ba?
6: Sao na?
7: Siyempre.
6: Nadyo'y panahon na magluya ta.
7: Kasay,
6: labin akong lahi ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
7: Okay kayo akong pumati dyan.
6: Katong mga
7: parehan ako na senior citizen,
6: hindi na kayo tuhod siguro.
7: Sulayin ninyo yung
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
6: Sulayin ninyo.
7: Wala ka ni
6: ingon nga
7: binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: XFM.
9: Exciting!
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana kong gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: XFM.
1: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
0: Mmm, exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Lahig yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Vitamin C.

0: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi.

0: sa Klarik sana.
1: Exciting!
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
3: Long have we waited.
4: Tanduay First Five.
3: Zach Tabudlo.
4: Flow G.
3: December Avenue.
4: Parokya ni Edgar.
3: And Kamikaze.
4: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
3: Tanduay First Five.
4: Brought to you by Tanduay,
3: the world's number one rum.
4: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
3: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
4: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
3: Purdue HFDA CFR permit number 02430 series of 2026.
4: Drink responsibly. For 18 years old and above.
2: Exciting.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

0: na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
1: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag.

0: suka klarik sana.
1: Exciting.
2: Exciting. Summer menekan rumah.
3: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, ini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na. Katropa.
1: Kaklaris, Ana.
2: Exciting.

0: Tour ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.

0: FM.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
0: X-FM.
3: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga na.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
1: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo jud.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Bye. Inom na dabay. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.
0: XFM.

0: XFM.
1: Sultan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dilijud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ging

0: kini ang sikreto ng mga driver, Santol Plus Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
5: Exciting!
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santol Plus
6: Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Santol Plus
6: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santol Plus
6: Herbal Oil.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: FM.
1: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anan. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anan.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Premium D3, ang bago.
6: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero og Premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka Premium D3.
5: Maski pagkusog, maski epektibo sa VCO og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
7: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: gani dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon nadunggan

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: XFM.

0: Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus

0: Mix FM.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
5: Exciting!
6: Santon Plus Gold.
7: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan dahil ginom. 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
8: Maunadya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
0: XFM.

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
4: mag Sunfoam Plus
5: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: XFM.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpag, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Historia eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long lasting.
0: Unsa? Nakaturbo po ti ay ka?
1: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
2: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan namigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Vitamin C.
9: Ako si Urak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, huwag ako dyan na pamatudaan, nga

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Pinog Ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminog, XFM! Andir-andirun ako sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
1: Paguha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
0: XFM.
1: Grabe naman ka exciting, oy!
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
5: Exciting.
6: And you can dance.

0: 105.9 XFM Jensen
1: XFM Exciting
0: Santon Vitamin C The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C sa akong pag-eskwela. Sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
5: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Kung si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!

0: Selenium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: Kundi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balob ang teke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
3: XFM. Samsung Plus Herbal Soap.
4: Ako si Aida Cordero. Taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Samsung Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Samsung Plus Herbal Soap.
0: Nanami gig.
3: Samsung Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa give

0: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal

0: soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diri yo.
2: Ah, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, TSL komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan sa sakit ng katawan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday Sinil Kanyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM. Santone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santone Plus Herbal Soap. Gamit na. Santone Plus Herbal Soap.
12: I feel the B.O. Catch the vibe. XFM General. Santa City.
4: XFM.
13: It's 8.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!

0: Yes, maayong, maayong, maayong, maayong, maayong, maayong gabi sa tanan. Maayong sayo sa kagabion sa tanan. Ayan, kumusta man ang akong ano diri ah? Murag okay kayo, murag formal kayo mga katropa ang akong ano karon. Kumusta? Nakaretouch ako. Ayan, pwede ano, pwede i-filter ang ato ang ano, i-filter ang atong kagwapa diya. Mura man kung bago lang nakagawa sa Onsa Nicole. Okay. O sa murag, and ano talaga, relax ano natin mga bisita karon diri sa atong studio mga katropa. This is Live Talk with Angel Hill. O, hindi pa tayo DJ ngayon. Opo, ano lang, ano muna tayo ngayon? Anchor muna tayo ngayon. Ayan, mga katropa. Opo, good evening! Happy Sunday sa tanan nga nagapaminaw karon sa atong programa Live Talk with Angel Hill. Sa mga nagapaminaw karon sa ilang mga kanya-kanya mga radio station, 89.1. Opo, 89.1 na ta dial sa inyong mga radio o diri sa ato ang FB Live. Opo, 89.1 Davao Katropa. Davao Katropa, mga katropa. Pero 9, pero 89.1 na siya sa dial sa itong mga radio. Ayan, sige po. Ito ang i-welcome mga itong mga bisita karong mga orasa. Oo, naadari sa ito ang studio. Okay po, ang Alpha Omega World Peace Community Development Marshall Program. Ayan. So, ma-interview na to ang ilang ano, ang ilang ang sanay ni kanang tagapagsalita. Opo, ang ilang tagapagsalita ng Alpha Omega. Alpha Omega World Peace Community Development Marshall Program. Ayan, si General Romel Kulungan Arnado. Ayan, siya po ang general power, na siya general power of attorney nga pwede siyang makipag in behalf po sa itong founder ng Alpha Omega World Peace Community Development. Opo, in behalf kay King Tiborcio Villamor Marcos Taliano at di ako magkama ano mag Andy Fort. Ayan, sige po. Okay. Ayan, okay na po ang inyohang mikropono, sir. Ayan po. Okay. Ato basta dilita magkamali dito kay basin maunsa ta diri ama, maskambag ta diri mga katropa. King Tiborcio Villamor Marcos Taliano. Ano pagpronunsa?
1: Taliano Tagian de Fort.
0: Tagian de Fort. Ayan po Sir General Romel Kulungan Arnado. Ayan, welcome po sa ato ang programa karon no. Ayan, naana ta sa ato ang monitor no. Kumusta po? Sige sir, itimbaya na to ang nagapaminaw sa ato ang programa karon sa Live Talk with Angel Hill.
1: Maraming salamat katropang Angel sa 89.1 XFM.
0: Yes po.
1: Ako si Romel Kulungan Arnado. Maraming salamat na binigyan kami ng oras sa Alpha Omega World Peace Community Development Marshall Program na pinamunuan ng aming Supreme Commander na si King Tiborcio Villamor Marcos Taliano Tagian de Fort. Ang administrative head namin na si Sir Crisanto Canon Jr. o sa tanan kong mga kasamahan, Luzon, Visayas, Mindanao, Director General, Provost Marshal, Mandi Trustee, and to all beneficiary members, anan members. Magandang gabi po at mapagpalang gabi sa ating lahat.
0: Ayan. Oo. Pwede ta mag-istorya diri og kuan ha? Pwede ta mag-istorya diri og sa ato ang mother tongue, sa ato ang magbinisaya. Pwede po ta magbinisaya. Pwede ta mag-inilonggo. Kung asa ta, medyo komportable. Ayan. Kaya ako komportable ako mag-Tagalog ilonggo eh. So ayan. I-relax lang na ito no, mga katropa sa mga medyo anak unsa karon unsa mang gyud ning ano nganong gitagaan ako ning opportunity nga makaila gyud ning Alpha Omega World Peace kay daghan naman gud kaayo karon nga nagaon sa ni daghan kaayo karon nga nagaon sa ni nagaklaim nga isa pud ni sila sa ano isa pud ni sila sa mga Alpha Omega pud ni sila. So unsay ato ang ano ani? Unsay ato ang unsay atong maistorya ani nga kaninga kabahin nga mga daghan nga nagagawasan nga mga organisasyon ani Sir General Arnado.
1: Ang akong ikaistorya sa maong organisasyon, legit kini ang Alpha Omega World Peace Community Development Marshall Program. Aduna kini limang katawan na tagagawa sa buong sanlibutan. United Nations Conference Trade and Development, United Nations Industrial Development Organization, World Health Organization, United Nations Security Council, and United Nations Refuge Agency. The Alpha Omega World Peace Development Marshall Program is a mother code of umbrella na ang lahat ng mga organisasyon, ang lahat ng mga foundation, ang lahat ng mga religious group, ang lahat ng mga tool division under ng Alpha Omega, dahil ang Alpha Omega ay galing sa Panginoong Diyos. Siya ang tagapagtayo nito.
0: Okay po. So sa mga daghan kaayo karon nagapaminaw no, nagamonitor sa atong programa karon sa Live Talk with Angel Hill. Oo, unsa man ni gyud ang unsa may anong nganong nabuo man gyud ni or asa gyud gikan kay naghan man kay na-receive man no daghan na-receive na ni kay Mayor Basti no, mapakita nato diha sa monitor, it was already received. Ang atong it was na-recognize na ta sa kina napadala na og letter na received na dito sa Office of the Mayor Honorable Sebastian Basti Duterte. Na-receive ni siya katong September 12, 2024. So makita dira no, og na-receive na pud ni siya sa kay Bureau of Central Interpol, okay, kay attorney para maklaro nato nino sa Land Registration Authority o Registry of Deeds, okay po, na receive na pud ni siya, okay, kay attorney Gerardo Pangasirios sa Land Registration Authority or LRA. Ayan, sige po. And naapod tay Supreme Court order gikan sa Supreme Court of the Philippines, Manila. It was already received. Sige po. Paliwanag natin as Sir General Arnaldo kung ano ang mission and vision sa Alpha Omega diri sa Mindanao. Ilang nadiri ang ako ang number 2
1: Nadere.
0: Ang imong number 1 nadere. Imong number 1. Sige pa.
1: Oo. Ang atong mission vision sa Alpha Omega World Peace Community Development, our platform number 1, to implement the World Peace Economic Stimulus Backup of the Global Monetary System of all central banks worldwide and set the track the global currency reset. Number 2, the Central Bank of the Philippines will serve as the Millennium Centurion Gold Bullion Bank of the World, back up with the ancestral domain of OCT 01-4. Number 3, focusing to the main problem of every Filipino people, providing them such as free water, pre-public hospitalization, pre-education to all public schools, pre-seminars and training for the job employment, pre-electricity to all household residential units except the industrial plants, industrial parks, and other business purpose. To give job to all jobless, no age limit, to prioritize to all widow and single parent, providing them a job, no age limit. Number 4, establish a comprehensive social welfare development fund with a budget of 5 million pesos from the newly born to the oldest. Number 5, a massive housing project to all squatter areas, to all homeless steader. Number 6, undertake massive infrastructure development centered on the construction of roads, railways, mass housing, public schools, malls, hotels, and major utilities.
0: Okay. So daghan kaayo og ano no daghan kay kanang maka makanindot kaayo ang unsa ni ang kanang ganing gusto gyud nga mahitabo sa Alpha Omega World Peace Community Development no na kato pa lang daan ang tagaan og ano kanang tagaan gani og kanang
1: livelihood program.
0: Mm-hmm. Oo, tapos katong giingon nga wala nay katong sa pagbayad sa tubig sa kuryente,
1: free water
0: na na siya.
1: Pre-hospitalization.
0: Pre-hospitalization, murag kung kana gyud nga maipaitupad na diri no karon nga nahitabo unsay sa pagkakaron nga nahitabo sa Pilipinas nga kanang pagkadakop or ipadakop sa Interpol si ano si Bato de la, si Senator Bato de la Rosa and then daghan kaayog mga Pilipino nga nag-react ana no so unsa may maistorya nato ana General
1: ang akong maistorya ni ana ang pinaka main gyud ni ana nga problema politika number one siyempre tayong lahat ng mga Pilipino pabayaan natin ang politika, yung mga politisya natin na nandyan sa posisyon nila. Ang masasabi ko lang sa ating lahat ng mga sambayan ng Pilipino, nasuportahan natin ang ating chairman, ang ating supreme commander ng Allied and Non-Allied Nations, na si King Tiburcio William or Marcos Taliano Tagian Deport, na ang Old Central Bank, na founded January 3, 1949 na ma-reactivate para ito sa ating lahat dahil ang Bangko Sentral natin ngayon ay walang backup na ginto. Umaasa lang sila sa tax ng mga tao, sa tax at remittance ng mga OFW. Ang Alpha Omega World Peace Community Development Marshall Program, lahat kami na mga officers, chairman namin, mga director generals, mga provost marshal, mandate trustees, and the beneficiary members, neutral lang kami sa mga nangyayari sa ating bansang pinakamamahal na Pilipinas. Dahil ang Alpha Omega World Peace Community Development Marshall Program, NGO, non-government organization.
0: Okay po. Sige po. So, nabilong ta sa NGO, non-government organization.
1: Yes.
0: So, karon sa ingon ani nga ano no sa panghitabo karon daghan kaayo nga nagawasa no bisan ano pa nga daghan kay ning nagawas nga isa sila sa tag-iya sa tibuok Pilipinas or kinsa man gyud atong ipaila-ila kinsa man gyud ni si King General si King Tiburcio no mao ning mao magini si King Tiburcio William or Marcos kani siya ipaila-ila nato ni si Sir General kung kinsa man gyud ni siya no na para kanang nagapaminaw karon kinsa man gyud si King Tiburcio William or Marcos Taliano Tagian the Fourth.
1: Salamat katropang Angel.
0: Sige po.
1: Ipakilala ko si King Tiburcio William or Marcos Taliano Tagian the Fourth. Siya yon ang sole redeemer of plat and trust account globally si Juan Cito si 1921777 successor heirs of OCT 01 Daspor TCT 408 T498 Hacienda Pilipina Archipelago United Nations 7 Star Governor General Quran sole signatory of King of Recognized Asset Nation code name of TBM LSM 666 US Treasury ID IC 60-847-9 titular decree number 01-0-22-74-0-A Federal Reserve System ID number si 608479, Global Funder, trilateral number 543210110. Ako chairman the committee of 300 members of G20-23 H-World LSM Alpha Omega, member of the board trilateral commission, chairman El Banco Espanol de Filipino Disability Second, world chairman Alpha Omega Global Marshall Program, member the International Security Council of the United Nations Organization. Para sa kaalaman ng lahat ng sambayanang Pilipino at sa lahat ng Pilipino sa saan mang sulok sa mundo, si King Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian Deport, siya ang pangatlong anak sa unang asawa ni ex-president Ferdinand Idralin Marcos Senior na si Princess Inimicia Cruzin Villamor Taliano Tagian. Siya yung si Princess Inimicia, siya ang nabilong sa mga Taliano Tagian. Si King Tiburcio Villamor Marcos, pangatlong anak ni ex-president Marcos Senior, stepbrother sila sa ating mahal na pangulo ngayon na si President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Stepbrother ito ni President natin ngayon. Okay. Si Bongbong Marcos.
0: Ah, okay, stepbrother niya. Stepbrother. Itong si anak siya ni Ferdinand. Sa unang asawa.
1: Kay Princess Inimicia.
0: Kay Princess Inimicia.
1: Yes.
0: Tagian.
1: Oo, Tagian. Tagian.
0: Okay, so ano ito? Parang celebrity ito mga katropa, no? Sa wala pa nakabaludi. Ay, no? Nga, kanang abin ako, kanang kaning si ato ang President Bongbong Marcos karon siya ang ano siya ang siya siya ragyud ang first wife si ano si Imelda Marcos. Oh. Second wife pala na siya.
1: Second wife si Ma'am Imelda.
0: Ah, okay, second wife pala ito mga katropa si ano si
1: Ma'am Imelda
0: si Madam Imelda Marcos, no, second wife na apa di ay first wife.
1: First wife.
0: Ang first wife di ay ni ano ni President dating senior Ferdinand E. Marcos si ano pala
1: Princess,
0: si Princess Inimicia Tagian, anak ni si King Tiburcio, anak sa unang asawa ni President Marcos Senior. Igsuon ni siya, stepbrother ni siya ni sa ato ang karon nga former Bongbong Marcos. Marcos. Ah, okay. So para sa mga nagapaminaw sa ato karon mga katropa, no, kaning atong ipaistoryahan karon ang Alpha Omega. Opo, Alpha Omega
1: World Peace, Peace Community,
0: Community
1: Development
0: Program. Community Development Program. Mauni siya nga naagyo'y titulo ang Pilipinas. Oo, na ay naka-title gid ni siya sa isa ka title, mother title nga nakapangalan kay kay King Tiburcio. King Tiburcio Marcos. Oo. So Tagian the fourth. Tama ba ito?
1: Yes, Taliano Tagian the fourth.
0: Taliano Tagian the fourth. So karon kayo nagapaminaw ang mga ano, asa man na karon si ano kay mga chismosa magyuding mga katropa na to karon. So kumbaga safe naman po ang atong ano kani si nanumpa naman gyud sa ato sa Pilipinas si ano no si
1: chairman
0: ang tawag ang in short TBM so Tiburcio
1: Villamor
0: Marcos
1: yung LSM. Pangalan niya sa Amerika,
0: LSM.
1: Leo Steve Marcos.
0: Ah, so Leo sa Amerika.
1: Sa Amerika, pangalan
0: kilala
1: niya.
0: Siya si kilala siya
1: bilang Leo Steve Marcos.
0: Steve Marcos.
1: Yes.
0: Steve Marcos. Mm-hmm. Okay, gipa Amerika na gyud. Diri si kilala sa Pilipinas.
1: Tiburcio Villamor Marcos. Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian de Fort.
0: Tagian de Fort.
1: Yes.
0: Oo. So karon mga karon katropang ano no katropang
1: Arnado.
0: Katropa unsa man gyud kani kanong murag kano karon pagyud ni gawas ba nga kani diri sa ano sa ato pagyud nga programa sa 89.10 diri sa XFM kaning ato ang pakikibaka aning atong mga karapatan. Kaning man gyud kaning pang-agaw kanang agawan ang usa ka pobreng Juan de la Cruz og usa ka yuta. Unsaon man ni nato, like isa ka individual gipalaya siya sa iyang gipuy-an nga yuta or gibungkag ang iyang balay nga walay hustisya. Unsa may pwede nato ani matabang ani katropang General Romel Colongan Arnado.
1: Salamat katropang Angel. Ang masasabi ko sa problema natin dito sa Pilipinas, alam nating lahat na maraming land grabbing dito.
0: Yes, the word land grabbing.
1: Land grabbing. Ang ginagawa natin sa organisasyon, ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno, President o Barangay Captain, pinadalhan natin sila ng sulat. Pinaalam natin sa kanila na ang buong archipelago ay may nag-iisang titulo na tinatawag OCT-014 Hacienda Pilipina Archipelago, consisting of 7,169 island islets including Saba and its Spratly Island.
0: So kada siya no nga kanang dako kayo na siya nga dako kay na siya nga debate o dako gyud kaayo na siya nga kanang ganang ang sabana naa gyud ay mother title kay karon pa man gyud na ni buto karon nga even ako ha nga naa gyud ay mother title ang Pilipinas. Abi na kung kuan sa kada isa ka individual dai mga titulo. So na titulo si ano kinsa man ang daghan kay nagasigig pang nguhag yuta diri ah. Agang kita. Yan ang atuan ang ipangalanan si kuan si Juan de la Cruz nga nagsigig pang huha og yuta unsa may atong pwede kumbaga naagi na sa ato ang batas diri sa Pilipinas nga ang usa ka individual pwede lang managiya og pila ka hektaryang kayutaan katropang Arnado.
1: Dini sa dito sa ating pinakamahal na bansang Pilipinas, tayong lahat ng mga sambayan ng Pilipino, may karapatan tayo sa ating sariling lupa na sinisilangan. Dahil tayo ay benepisyari lamang ng royal family clan ng mga Taliano Tagian, lalong-lalo na po sa ating hari ngayon na si King Tiburcio William or Marcos Taliano Tagian Deport na siya ang successor heirs sa OCT-014. Kailangan natin na ang bansang Pilipinas, dahil ang bansang Pilipinas, panahon ito ng Government Republic of the Philippines. Napatitunuhan ang lupa natin sa panahon sa Kingdom of Maharlika. Sa panahon ni King Ferdinand VII of Spain, aka King Luisong Taliano Tagian Deport. Tapos, na-transfer kay Prince Julian MacLeod Taliano Tagian, aka King Philip Disikan. Ang kalutasan sa problemang ito, ang lahat, ang buong Pilipinas, ibalik natin sa mother title. Ibalik natin sa successor heirs para wala nang squatter, wala nang land grabbing na mangyayari sa ating bansang Pilipinas. Dahil ang presidente, nagmula pa kay President Emilio Aguinaldo, hinayar lang ito o kinuha bilang judicial administrator ng royal family clan ng mga Taliano Tagian. Galing kay President Emilio Aguinaldo hanggang ngayon kay Bongbong Marcos, siya lang ang judicial administrator, siya lang ang may karapatan sa lupa ng Pilipinas dahil inapuin siya ng royal family clan. Ang problema ngayon,
0: problema dyan naroon.
1: Ang problema ngayon, expire na ang kontrata sa royal family clan at sa Philippine government na tinatawag na bilateral, trilateral breakthrough successor agreement na 60 years contract. Kaya may nangyaring 16 pages Supreme Court order.
0: Mm-hmm.
1: Yung dalawang grupo, yung Royal Family Clan at sa Philippine Government, sa panahon ni President Elpidio Quirino, nagkaso sila kung sino ang totoong may-ari ng buong archipelago.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, natalo ang Philippine Government.
0: Mm-hmm.
1: Nagwagi ang Royal Family Clan. Dahil ang Royal Family Clan, kumplito ang dokumento nila.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, nag-expire na ang bilateral-trilateral breakthrough successor agreement year 2005.
0: So 2005, wala na yung koan, wala na yung constitution ng Pilipinas?
1: Wala na.
0: So ganong ginatago mangina sa mga kinaukulan kay gano para dili maalarma ang mga katawhan sa Pilipinas o unsa mangin kay dagan kay naga no masingit tayo din na sa karon sa ato katropang General Arnado no nga in behalf sa Alpha Omega World Peace Program no diri sa Mindanao nga daghan kaayo kanang magano ba nga kani ako aning yuta kanang murag kani kami tag iyami sa ano kanang daghang nagapanggawas nga mga nadagang claimant nga dito banda asa man ato dapat nga bag-o lang gi ano nga sila daw ang tagiyas tibuok Pilipinas si ano kato mga unsa to mga peke to
1: kung wala sila dokumento katropag Angel unang-una kailangan tayo ng mother title.
0: Mm-hmm.
1: Ang UCT-01-4 para malaman natin na tayo talaga ang totoong may-ari.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ang mother title natin, ang UCT-01-4 Hacienda Pilipina Archipelago,
0: yes po.
1: May tinatawag na 16 pages Supreme Court order.
0: Opo.
1: Unang-una, bago nagawa ng court order 1974, si may presiding judge sa Pasay Court na si Judge Enrique Agana na nag-preside siya na compromise agreement. Dahil alam naman ng Supreme Court natin na may legit talaga na nagmamayari ng buong archipelago.
0: Mm-hmm. Okay. So, naadiri ka tropang Arnado ni na Supreme Court order with the blessing of our Supreme Being with this judicial. So, naadiri ka tropang Arnado ni na Supreme Court order with the blessing

0: Prince Julian Macleo Taliano, owner of the gold billion. Bullion. Through El Banco Español Filipino and Hacienda Filipina Archipelago, consisting of 7,169 islands and islets. But to settle once and for all over the real estate properties covered by OCT 01-4. Sumuni siya ang mother title
1: sa
0: tibuok
1: Pilipinas.
0: Pilipinas. Okay, nakabalo naman ang mga kaning ang mga LRA. So naa naman gid di siya kay kompleto
1: oh, alam na nila lahat
0: document
1: katropang Engel.
0: Katropang Arnado. No, together with the return of the precious metals and stones, the gold bullion 617,500 metric tons of money of Central Bank. So dako gid kay di ani. Tabot pa sabot. Dako gid kay kwarta ang Pilipinas. So di wala lay wagyo tay utang day ani.
1: Sa tinuod lang katropang Engel, tayo ang pinakayaman sa buong mundo. Dahil dito nang galing ang gold nuggets.
0: Mm-hmm. So karon murag sa panahon karon mura tagigisa sa sarili natong mantika katropang Arnado no na murag kita ba nga wala ta kabalo sar panghitabo karon sa ato sa bansang Pilipinas nga naagyo di ay yaman ang Pilipinas nga gitago sa sentral.
1: Yes ma'am, dahil
0: nganong dili man na ipagawa sa panahon karon so tungod sa politika nga nung gihold man gyud nga unsa may nato nga dapat ipagawas na gyud wala day tay utang ani so kanang ginaingon nila nga we have billions of credits no nagadakan kay tag utang we are under with the Chinese ano di ba murag dagad ako kay tag utang sa China asa pa atong utang sa Amerika
1: sila sa World Bank
0: sa World Bank.
1: IMF.
0: So, kana no?
1: Oh.
0: Una karon ng mga pobre kayo ang mga Juan de la Cruz na Pilipino, daghan kayog kakha, tuka, isang kahig, isang tuka. So, unsa may atong ano-ani? Iampo na lang nato ni sa Ginoo? Or unsa ato ang gining?
1: Katropang Angel, ang firma natin gumagawa ng paraan.
0: Mm-hmm.
1: Dahil maswerte tayo na nakarating tayo sa kanya. Dahil si King Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian Deport, sa buong mundo, siya lang ang nakahawak ng titulo na tinatawag na Court of Quran, King of Recognized Asset Nation. Tayong mga Pilipino, maswerte tayo dahil tayo ang tagapagmana ng divine wealth or kayamanan ni King Solomon.
0: Imagine ha, kitang mga Pilipino tagapagmana ng kayamanan ni King Solomon. Nganong karon mga naglisod ba tagbayad ni ato ang tubig o kurinti? Nga murag naglisod man gyud ang ano ang kada murag nangadto ta sa laing lugar no o sa ibang country ngay para magpakaulipon dito aso. Murag kani dere injustice kaayo ni dere sa ato asa ato ang Pilipinas
1: pang-gobyerno
0: nato. Karon ginadula-dulaan ta sa sitwasyon sa panahon nga murag asa man gyud ta mutuo ani ikaw sa imong side katropa ato.
1: Ang akong ika-istorya sa imuhang pangutana katropang Angel. Unang-una, para makaahon tayo sa kahirapan, tayong lahat ng mga sambayan ng Pilipino, magtulungan tayo na ma-reactivate ang Old Central Bank natin. Dahil ang Old Central Bank natin, founded January 3, 1949, may backup na ginto na 400,000 metric tons of gold.
0: Naapa na karon ka.
1: Naapa ka tropang Angel. Ang problema lang natin, sinarter ni President Ramos ang Central Bank of the Philippines doon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas natin na sinarter ni Ramos noong June 1993, walang backup na ginto.
0: Mm-hmm.
1: Ang makapagprinta lang ng pira ang institusyon na yan sa tax ng mga sambayan ng Pilipino natin, remittance

0: ng OFW.
1: So diha gikuha ang bangbayad sa giutang ni agi ano ni ano ni president dating Ramos.
0: Katrupang Angel. Sa panahon ni ex-president Marcos Senior. Walang utang ang Pilipinas.
1: Bitaw. Wala bitay utang. Oh. Kay pila man na sila katuig nag ano na itong, 20 years.
0: Oh. Itong programa na ito. Panahon pa sana ni President Marcos Senior. Ang problema
1: napasukan
0: ng
1: dili maayong politiko.
0: Dili maayong politiko.
1: So kana atoa nang ipapiring squad ng mga punangaging politiko no kana si kinsa may atoa nang ipapadamo na to i-impeach na nga matay na masiguro nga sakit na masiguro gipanggabaan na masiguro ni mga katropa ning mga dating presidente nga nagpakasarap nagpakalami-lami gyud sila sa ilang walay hinungdan nga mga pagka-presidente.
0: Tama katropa gyud
1: niya karon ila pag yung gidaog-daog ang atong nag-iisang presidente ng si dating president
0: Bongbong Marcos.
1: Si President Rodrigo
0: President
1: Duterte.
0: Rodrigo Duterte. Oh.
1: Si Bongbong Marcos in behalf ako dili gyud ko naskambag gyud ko ani ni ko dili gyud ko mo unsa ani katropang na doon sa istorya nimo karon sa ato ang presidente nga
0: ex-president
1: si presidente karon sa atong admin nga atong presidente karon unsa may istorya nimo sa iyang ano si Marcos karon nga si Bongbong Marcos.
0: Ang akong maistorya sa atong mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, sana makinig ka sa kapatid mo na si King TBM. Dahil si King TBM, siya lang ang makatulong sa lahat ng
1: problema.
0: Mga problema natin dito sa bansa. Dahil siya ang sole signatory. Dahil siya ang global funders. Siya ang may-ari ng Central Bank. 1 year old pa lang ang kapatid mo na si King Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian Deport. Nagmamay-ari na siya ng 400,000 metric tons of gold. Dahil ang founder ng Old Central Bank, mother niya, na si Princess Inemisia.
1: Pero ang kwarta pa rin ana sa ano pa rin sa mga Pilipino pa rin ang kanang mga gold sa tua pa rin na.
0: Sa totoo lang katropang Angel, ang lahat ng sambayan ng Pilipino beneficiary member ng ating kagalang-galang na hari na si King TBM.
1: So kada no manghinaot kita no nga kanisa mga nang hitabo karon sa atong panahon karon kaning sa ato ang life talk karon nga atong gidaistoryahan karon nga kaning alpha omega no nga mag-rise up gyud ni siya no nga mailag ni siya sa tibuok Pilipinas nga na-recognize naman gyud ta pero dili pa gyud ka ingon anak ka unsa ni ba ka acknowledge ang atong kaning atong organization ang tawag ani is organization. So sa kadaghang nagapanggawas no. So karon kung naatay kung mo interfere ang alpha omega sa usa ka propiedad. So unsa may atong pagmabutangan nato diha og mabutangan nato og katong ato ang
0: tarpaulin.
1: Nga kaning nga propiedad na bilong ni siya sa alpha omega. So kung ilahan ang tanggalon, unsa may ang ilang sa ilahang ana? Kaning ato ang ato ang dira.
0: May kaso, may katropang Angel, may kaso yan. Dahil yung pinagbasihan natin na ang UCT-01 Daspor, nagbase tayo ng mother title.
1: Opo.
0: Tapos yung mother title natin, ang UCT-01 Daspor, may tatlong treaty. Treaty of Paris, December 10, 1898.
1: Okay.
0: Treaty of Versailles, 1928. To 1934 and Treaty of Understanding of Amity of Agreement or Gift of Love. Protektado ang titulo natin. International transaction ang at titulo natin dahil ginto ang nakaback up yan.
1: So kani nga to ang kani siya nga ibig sabihin removal of the signage is punishable by law. So karon na kung ang isa ka propiedad na butangan o ni this property is owned by Alpha Omega World Peace Community Development Marshall Program, but pasabot, dili lang ni siya basta-basta nga ibutang diha sa usa ka propiedad, sa usa ka individual.
0: Dapat ma'am, ang usa ka propiedad o usa ka property nga lagyan natin ang tarpulin, ibig sabihin,
1: naigilabag ng batas.
0: Wala tayo naglabag ng batas.
1: Opo, opo.
0: Dahil ang lahat ng dokumento na hawak natin, legit.
1: Okay po.
0: Ang propiedad na nilagyan natin ng tarpulin, yung pinagtayuan nila ng propiedad nila, under yan ang UCT 014.
1: Okay. So, bot pasabot, ang tanan nga kanang gibutangan o kanang tarpulin sa Alpha Omega, no, nga kaning Community Development Marshall, bot pasabot, mag-undergo na siya kung iyang tanggalon ang usa ka tarpulin nga gibutang diya sa propiedad na asay kaso sa batas sa Pilipinas.
0: Yes.
1: Okay. So, katropang Arnado, oath of the office to naagidiri ang nakabutang Supreme Court of the Philippines, Manila. So, naagidiri ang oath-taking ni sa ato ang kaneng founder ng Alpha Omega, no? Si ay Tiborcio Villamor Marcos or aka Tiborcio Villamor Marcos Taliano Tagian IV, coded TBM LSM 666. So mauni ang mga ano with titular decree. So kani siya murag kani gyud siya ibot pasabot kani dili gyud siya basta-basta kay ang naka signature gyud diri is Chief Justice Supreme Court of the Philippines. So ibot pasabot dili gyud ni siya basta-basta kay ano man naamang gyud pirma ni diri ni Honorable Lucas P. Bersamin.
0: Pangatlo na yan ma'am na utiking ni Chairman Katropang Angel. Mm. Unang-una nag-utiking si Chairman TBM sa Supreme Court noong 1978 kay Pedro Ruiz Castro.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa niyang utiking kay Renato Corona 2012.
1: Mm-hmm.
0: Pangatlo na yan. Ibig sabihin na pag mag-utaking ka sa Supreme Court, totoo ka.
1: So, legit. So, ang Alpha Omega, Development Marshall Program ay legit po mga katropa. Kay daghan o mga dokumento nga pwedeng ikapakita sa ato kung naatay mga question kung unsa mangyod or unsa mangyod ang Alpha Omega. Naabag yoy, kung muduol ta sa ilaha pag ikaw giilugan ka o yuta, gibaligya imong yuta, kay maupunay problema sa third district no nga daghan kay gipamaligya, gibaligya sa usa ka individual or ginatawag nato og dato, gibaligya pod ni dato dito sa usa ka butang nato og naay kwartahan pod nya ang kwartahan giibalik na pod og kuha sa usa ka dato. So luoy pod kayo tong nagbayad unsa karon kaning mga yuta diha sa third district nga na triple, quadruple selling na. So, unsa may mahimo na to, anak, katropang Arnado?
0: Ang atong mahimo niya na isip beneficiary member ng organisasyon, alam naman niya ng mga ahensya ng gobyerno natin dito sa Region 11.
1: Mm.
0: Pinadalhan natin sila ng sulat para alam nila na may mother title tayo na pinagbasihan.
1: Mm.
0: Ang panawagan ko lang sa lahat ng mga tribo, alam naman natin na may batas tayo na sinusunod na IPRA law.
1: Mm. Ang sa IPRA law, unsay buot pasabot aning sa IPRA law? Kaning, di ba naagi na nakabutang na ang isa ka individual magmamayari lang ng 5 ka ektarya? Ang
0: yes,
1: isa ka individual, 5 ka ektarya. Kay naagi na sa IPRA law.
0: Pinakababa 3 ektarya.
1: Oo.
0: Sa agriculture.
1: Agriculture. Oo.
0: Sa lahat ng mga tribo.
1: Mm. Matigsalob.
0: May kanya-kanya man tayong tribo. May batas tayo sinusunod.
1: Mm-hmm.

0: hindi natin lamangan ang kapwa natin Pilipino dahil kailangan pag-usapan natin ang lupa dahil hindi naman yan talaga sa atin. Ang unang-una ang nagmamay-ari ito ang Panginoong Diyos. Pangalawa, Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian Deport. Kailangan mag-usap para sa ikabubuti ng lahat ng sambayan ng Pilipino. Na kailangan natin na bigyan natin ng lupa.
1: Katong walay yuta.
0: Ang walang lupa.
1: Ang walay yuta, tagaan og yuta.
0: Ang walang lupa, bigyan ng lupa. Ang may malaking lupa, kuna natin para ibigay sa iba.
1: Sa iba na walang?
0: Nang walang lupa.
1: Lupa.
0: Lalong-lalo na, na wala silang titirikan ng bahay.
1: Ah, yan.
0: Oo.
1: So, muna ka rin ang nagapangitabo, no? Sa, like, kung maadto ka sa Osaka lugar, sa mga probinsya, kung wala kay matukuran ang Osaka barangay, nga tagaan yun, o matukuran ang Osaka individual, nga walay money involved. Pero karon gamay lang gani kung diya sa 3rd district diya lang ka sa National Highway, gamay lang asa kanang diya sa Daplin sa Karsada, mo kantidad nagtag 300,000 nga.
0: Yes.
1: 100 square meter. Wala man ay title dira.
0: Wala ay title.
1: Unsa may atong sanction ana? Unsa may atong ano-ano? Unsa man mura given na lang or kanang kay tungod gusto nimo ang area kay imagine na 200 square meter, 1.5 million gibaligya. So, unsa man na itong inigambol, magigidang usa ka individual, ana?
0: Sa tinuod lang, Katrupang Angel, sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas, number one, ang problema natin, land grabbing.
1: Land grabbing.
0: Land grabbing, ang problema natin. Kailangang maputol na yan, ang land grabbing. Yung pagbibigay ng lupa sa mga sambayan ng Pilipino. Pag hindi ka appointee ng last successor heirs ng OCT 0-4 na si King Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian Deport, wala kang authority. Kami bilang officers ng organisasyon bilang director general,
1: yes po,
0: bilang adjutant general, bilang mandi trustee,
1: yes po,
0: may karapatan kami na kunin ang lupa at ibigay sa iba na walang lupa dahil appointee kami.
1: Okay po. So, mauna kanindot karon no, nga katong mga individual nga walay yuta, tapos ang imong amo daghan kay yuta niya, halos gikumkum na niya tanan ang yuta, so pwede siya kuhaan og yuta kay para i-share sa walay yuta.
0: Yes.
1: Okay.
0: Una natin, pero iwanan din natin sila para may pangkabuhayan din.
1: Okay po. So, sa ingon ana no, nga murag dako kay siya nga debate mga katropa sa abot, ingon ana nga abot sa legality, abot sa legalidad, murag mo ganing na ay patayan diri banda sa 3rd district, grabe ang patayan diha no? Kaysa tungod sa yuta
0: tungod
1: lang.
0: Sa yuta.
1: Oo. So, karon na ay mga bagong mga so maghatag mag-interview po tao mga katropang IPs kung naapod sila mga programa nga mao gani na ang usa ka propiedad nga wala nila giugmad. Wala giugmad ihatag sa uban.
0: Ihatag
1: nga,
0: sa uban.
1: Na
0: nanginahanglan.
1: Nanginahanglan. Mm-hmm. Pero kay tamang good nga murag mang gutag entitled manggood ta nga murag ako amani sa amo ni kanuno-nunuan unsay katungod nimo nga kuhaon nimo ang amo ang propiedad. Pero kay naaman sa batas nga
0: malawan.
1: Kung wala nimo na giugman nga gipalasang lang na nimo or imo lang nang gipabutangan diag mga unsa pa mga mga bagakay dira nga dili sa fruitful, so kwaon siya ihatag
0: sa walay yuta.
1: Bisan pa na kana nga propiedad nga naay title or naay title,
0: bisan pag naay title kay ang kahit na may title ang lupa na yan, kung hindi nagbase ng mother title ng OCT 0-4, piki yan. Dahil ang OCT 0-4 naka-Torrens title yan. Ang ibig sabihin ng Torrens title, kahit aabutan pa ng million of

0: years, hindi siya pwedeng baguhin.
1: Mm. So kaning mga nagapanggawas karon nga kada individual, kada Juan de la Cruz nga naay mga titulo ang ilang mga yuta, this is under by si kanang isa ka mother title.
0: Yung titulo natin ngayon na binigay sa government.
1: Oh, sa LRA, tama ba?
0: Sa LRA.
1: Oh, land
0: piki na lahat 'yan.
1: Amo ba?
0: Piki na lahat 'yan dahil ang titulo natin may Torrens. Tapos ang Philippine government natin walang sariling lupa.
1: Mao ba?
0: Ang government natin nagrenta lang for 60 years from nanggaling kay President Elpidio Quirino hanggang 2005 kay Arroyo, President Arroyo, hanggang dyan lang 60 years contract. Tapos naghingi ng 5 years moratorium ang Philippine government 2010. Mm. 2011 wala. Hanggang ngayon wala na, naibalik na ito sa mother title.
1: Now which is kay?
0: Oh, dahil expire ng kontrata ng bilateral, trilateral breakthrough successor agreement.
2: Wala yung title na valid sa kanila. Oh.
1: So karon wala na yung valid title.
0: Wala na.
2: Cancel, nakabutang sa baba.
0: Piki na.
1: So karon no, maatua ng ano kung unsay may istorya po daning atong sa LRA, no? Kanang-kaning ni abot karon nga, kaning adibati ka rin sa ato ang kaning si, kaning ano, mother title na ito na unsa, ano ganito, si
0: OCT-01-4.
1: Kanida ko kayo ni mga debate katropa, no? Nga murag, kanigin murag, murag makaingon na gita nga. Kung ikaw maminaw, ani nga, murag karon lang ka nakadungog, makaingon yung kag, mao ba? Talaga lang po? Sigurado po kayo? Murag makaingon ka ba na, kami nga naga-transfer og title, gikan sa dito sa, nga kami nga, mga individual nga, nagaproseso anang pa-title sa amo ang gamay nga luna nga kanagikan sa agrarian reform.
0: Oh,
1: nga pas kang muagi sa butas ng karayom,
0: yes,
1: usa pamabutangan og mad og titulo ang kana, kailangan mo agi pa kag judete kung unsa pa na, tapos moabot lang sa panahon nga kana siya ma-invalid kay tungod kay naagyoy
0: mother title
1: nga nagtag-iya aning archipelago ng Pilipinas. Sas kada makaingon gyutag mga katropang Ardado, no? So kani siya na medyo ang atong oras kay ang isa ka oras sa atong chika-chikahan diri sa atong live talk with Angel Hill. Ang oras is 6:56 sa kagabio na mga katropa. So medyo ang atong mga chikahan karon with General Arnado, no, nga kaning representante sa Alpha Omega Peace Community,
0: World Peace Community Development
1: Marshall Program. So, dagan pa tayo mga time nga mo unsay mga atong update sa ato ang grupo, no? So, ang ato ang live talk with Angel Hill, ano gid kay siya kadang unsa gid kaayo ni siya sa support gid is nindot gid kaayo ang mahitabo diri sa Pilipinas kung kana mapatupad, no, nga wala,
0: yes,
1: nay kadang walay bayad ang kurente, kadang wala na maging utang ang Pilipinas.
0: Walay utang ang Pilipinas.
1: So karon kay murag ipamukha gid sa individual sa kay tungod kay
0: yung Government Republic of the Philippines.
1: Uh-huh.
0: Ang lahat ng mga Pilipino ay walang utang.
1: Uh-huh.
0: Sila ang nangutang. Ang presidente nangutang. Tapos tayo namang mga Pilipino ang ipagbayad.
1: Gikolateral.
0: Sa totoo lang, ang lahat ng bansa sa buong mundo, sila pa ang may utang sa Pilipinas.
1: Sa Pilipinas.
0: Alam naman natin na ang Pilipinas ay napakayaman.
1: Yun na nga eh.
0: Oo.
1: Kumbaga naana sa ato adiri, no, ang pinakadaghan na kay daghan kay taog, we are the pearl of Orient Sea, 'di ba?
0: Yes,
1: kaya tawag sa ato ano, pearlas ng silanganan. O fear. Maharlika. Buot pasabot, we are gold. Gold, the fear, it's buot pasabot is gold.
0: O fear,
1: Maharlika. Oh. So, asa naman dito ang murang matag
0: sa katropang Angel. Unang-una, ang pangalan ng bansa natin, unang-una, Oper.
1: Oper, yes.
0: Sa panahon ni King Solomon.
1: Yes, tama.
0: Pangalawa, Maharlika.
1: Mm-mm.
0: Sa panahon ni King Luis ng Italiano, Tagian, aka King Ferdinand VII. Mm.
1: Kaya mauna na dagan ka itong Ophir Maharlika. Subot pa sabot. Naagid siya, ano ba? Naa siya origin, no, ang ato ang ano.

0: ang ato ang bansang Pilipinas. Yes. So katropang Arnado, no? So naatay last parting words sa atong mga katropa karong nagapaminaw kay murag naubusan na po tag oras na to. So last parting ano og sa uban po nato nga mga unsa ni sa mga katropang ano Alpha Omega World Peace. Sige po. Sige po. Mag ano ta? Ikaw mag last word ka.
1: Sa lahat ng mga kasamahan ko sa organisasyon sa Alpha Omega World Peace Community Development Marshall Program, sa Marcos Administrative Head si Sir Chris Cannon, sa ang aming Vice Chairman na si Leandro Johnson, sa lahat kong mga kasama Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo.

0: FM.
1: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
0: Naunsa di ay ka?
1: Grabe si Unyok, dugisapian. Kusgan kaayo.
0: Unsay buot pa sabot nimo nga kusgan kaayo?
1: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
0: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
1: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
0: wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
4: Mission next. Daghan ang natubangan.
5: Di lali magkaglukuma, sir. Uy, hey, di hindi mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran ako Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
4: Vision X. Slay ang kaipektibo. Vision X.

0: XFM.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: XFM.
3: Exciting!
4: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis,

0: para sa tour niyo ni Mrs.
1: Tour?
0: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
1: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
1: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement Ferment. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement Ferment. Mapalit sa mga butika.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
2: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Exciting!
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Uy, madi, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
3: XFM.

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isa ka

0: FM.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
0: XFM.
3: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anap.
3: Premium D3, maski pakusog ug maski paepektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
1: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: XF
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan na ko kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: FM.
1: Exciting! Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dilijod malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubod. Ingnan ko sa akong uyan.

0: Saldon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, Saldon Plus Coffee Mix.
1: Ako dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Saldon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Saldon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Saldon Plus Coffee Mix.
0: Saldon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saldon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saldon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
5: Exciting! Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: FM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold. Nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Premium D3. Ang bago.
5: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pero og Premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka Premium D3.
4: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
6: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.

0: gani dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon nadunggan nako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gisulayan nako paginom ang Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sansom Plus Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
2: mag Sansom Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansom Plus
1: Herbal Oil.
3: XFM
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansom Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansom Plus Herbal

0: FM.
1: Exciting!
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: Exciting!
6: Santon Plus Gold.
7: Ako na si Gary. Grabe kataas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na inuminom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
10: Maunadya, madi. Magsigiging og diet, unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
0: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
4: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Sansol Plus
4: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Sansol Plus Herbal Oil.
0: X-FM.
6: Atong paminaon ang nakainom sa premium
4: disyong magaan.
5: Sansol Plus Herbal Oil.
0: X-FM.
6: Atong paminaon ang nakainom sa premium

0: exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Istorya eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long-lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
2: Oh. Yeah. Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XF.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan namigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Vitamin C.
9: Ako si Orak, bago ko muad to sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron ako sa akong asawa.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pero karon, sukad na ka paminaw ko XFM. Pwe!
13: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire.
12: Pag-uha diya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa akong plato. Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM. FM.
12: Grabe naman ang exciting, oy!
2: 95.9 XFM Jensen
3: XFM
14: Exciting.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Magandang magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Mga kasama naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang atin pong mga dekalidad ng mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ayon sa mga kababayan po natin na gusto pong makahilo-bilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. At syempre sa atin pong programa ay atin pong mga kasama ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasayang papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Ano po yung nasa maayos po tayong kalagayan? At muli na naman nating pag-uusapan yung mga bagay po na kapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, yung po mga katanungan, lagay niyo po ng pangalan po niyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin, inaanyan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po ng libre, at pwede kayo maka-avail ang ating po mga produkto dyan sa ating po mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating po programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kaagad, makita nyo na kaagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa iyong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mong, mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo na dyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, ha? Ay, sa mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Especially our Ultimate Trio, ang ating pong complete package, Doc. Ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, yung mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad dyan ang atin pong Ultimate Trio. Ang atin pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre ang pinakabago natin na Premium D3. Ang tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga no, pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. At meron po yan sila mga kainan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Atin pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo. Ganon din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Okay, sa mga kabayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod, at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan, no? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong timbang, mga kaibigan. At minsan meron pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Naku, mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyo pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po ano, na adrenal insufficiency. Isa pong problema ano, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan paano ba makakakop ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, mm-hmm. ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Mm-hmm. Ha? Kasi may mga, may hormonal system tayo, yung mm-hmm. glandular system, tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Mm-hmm. Okay, yung dalawa, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes,
1: so on top of that kidney, mayroon doon mga adrenal gland, mm-hmm. na kung saan itong gland na to, ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano, at meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan, mm-hmm. okay? Isa itong uri po ng steroid hormone, pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun, pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Mm-hmm. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo, halimbawa hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo, yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema. Yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? Mm-hmm. So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, mm-hmm. di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Mm-hmm. Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Mm-hmm. Eh nangyayari yan once na tayo ay in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating tubo ay gawain ito, ha, yung regulation, eh gawain ito na ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Mm-hmm. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to, kapag ito ay nandun sa weak point, asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, mm-hmm. nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance yan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una-una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Mm-hmm. Pero nung tapos na yung sunog, hindi na masunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos din na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength, mm-hmm. caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Mm-hmm. Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una. No? At ito'y nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland, nandun yan sa center of the brain natin. Mm-hmm. Na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: Na uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH. Kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland, yung message na yon mula po doon sa hormone na re-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema. Yun yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary na o pangatlong klase, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, ha? Hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Mm-hmm. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, eh, napunta ka doon sa mayelo. Hindi mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, malalo kang lalamigin.
0: Oo.
1: So yun yung ano, trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. Mm-hmm. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag
0: yung to, relationship
1: pero sinimplified
0: nila.
1: Lang oh. natin. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So, yan sa mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Ano? Mm-hmm. Bibihira lang. Pero, pag tinamaan ka ng ganitong sakit, eh, hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, eh, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease para po malalaman natin ano, kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nang kukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to eh, partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin, pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin
0: yung
1: ay
0: sarili
1: nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Pero may mga ilan ding causes, katulad na liba, nagkaroon ka ng fungal infections o nagkaroon ka ng tuberculosis. O kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time. Kaya nga masyado nang pwersado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero ito eh, marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complain nila, laging nanghihina, kahit anong tingin ng doktor, normal naman yung katawan nila. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. So, later on, nakikita na mababa yung kanilang electrolytes, then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Nagbibigyan ng imbalances ano, dun sa normal balance ng atin pong pangangatawan. Ha? Kaya kailangan maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parabang hindi mawala-wala, Dok, ano? Ng mga pangingimay na mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos, ano? So mas maganda yung magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan ng karamdaman, ano? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality. Ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat. Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang pressure, blood pressure, laging anemic, ano. Kaya nga, di ba yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit, yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkaka-anemia sila. Kasi yung adrenal, nasa taas ng kidney. So, naapektuhan din siya. Kaya nga, yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga nahihimatay pa. O yan, tapos yung iba naman nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo, yan. So marami mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Yung something na hindi ka naman
0: unusual talaga.
1: Hindi ka naman maitim, pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
0: Ayun. Ay, sa mga kababayan po natin ha, kung sinususpechahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga simptomas, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroon kayo nag-uumpisa na problema sa inyong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad, mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint ka agad, mga kaibigan. At mabigyan ng karampatang lunas, mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
1: Okay, ready? Dito partner, ang pinakasimple lang naman yung kinagawin para maiwasan ito.
0: Mm-hmm.
1: Nutritional ang approach. Yun. Kasi nga wala ngang direct cure. So ang mga nutritionist, yung mga naturopath, mm-hmm, lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ginhawa, mm-hmm, sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema, mm-hmm, ng gland. Okay? Siyempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain nyo. Dapat balance, mm-hmm, ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio,
0: mm-hmm,
1: para kompleto yung nutrition nyo. Kasi yung Santon Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron pa tayo mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3. At may vitamin C pa, mm-hmm, na pinakang-catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi, mm-hmm, naglumala na bago pa makita. So
0: ngayon
1: pa lang pag na may nararamdaman kayo, kailangan nyo talagang inumin yung mga kailangan nyong inumin at kainin ang dapat nyong kainin masustansya.
0: Na yun. No? Isa yan sa mga kaibigan, no? Na makakatulong para maka-cope up yung pangangatawan po natin, no? Sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng atin pong pangangatawan, no? Especially yung mga macro and micronutrients, mga kaibigan, no? Na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa atin pong mga kinakain. Minsan yung iba, dok, hindi mahilig sa gulay, no?
1: Uh-huh.
0: Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready, ready-made or yung mga madaling lutuin, ano? Kaya minsan yung buhay napapadali din, ano?
1: Saka isang partner, yung yung ginagawang araw ang gabi.
0: Ayun, ako.
1: Kasi alam niyo po ba, kapag, mm-hmm, tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating, mm-mm, stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog,
0: mm,
1: under stress na yung katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag nai-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol.
0: Mm.
1: And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo, mm, natin, can also damage our system.
0: Ayan, ako.
1: Can also damage our nerve.
0: Mm.
1: Kaya nga, yung, di ba yung mga tao, para hindi makatulog dahil puyat ng puyat, mm, nagkakapi ng matindi, ano?
0: Mm.
1: Tapos later on, gusto nila matulog na mahimbing, hindi na sila makatulog. Kasi yung katawan nila, pwinersa na nila.
0: Mm-hmm.
1: Okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan. Kaya ganun ang nangyayari. Kaya,
0: mm-hmm,
1: isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama, mm-hmm, para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
0: Mm-hmm. Kasi yung mga hormones yan, Dok, intended lang yan for
1: specific purpose.
0: Emergency purposes.
1: Yes,
0: ganun,
1: so.
0: Yung mga kinakailangan-kailangan lang talaga na panahon, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero pagka, kumbaga, yung inaabuso, sabi pa, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay, mga kaibigan, magdudulot talaga yan siya, ng matinding komplikasyon at mga damages, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha, mga kaibigan, no? So mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na-stress, Dok, ano? Okay na kailangan, alam natin kung paano
1: hindi,
0: po
1: hindi ka normal pag wala kang stress.
0: Yun nga. So dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi, yes, hindi tayo madadala ng stress.
1: Kaya makita mo yung mga baliw,
0: mm,
1: yung naglalakad sa kalsada, kahit mainit, kahit, mm, na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Oh. Walang stress eh. Hindi normal. Oo. So a body which is a normal body, mm, may stress yan, pero how our body can cope with stress, yun,
0: yes,
1: yung,
0: oh,
1: dun mo masusukat yung vitality,
0: mm,
1: mo.
0: Oh. So yan, sa mga kababayan po natin ha. So yun, ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse dok, ano? Yung pahinga dapat balanse at yung pagtatrabaho eh balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga binaliktad nyo, mga kaibigan, no? For example, sobra ka sa pahinga, dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nagkikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda o, sa ating pupangatawan.
1: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na.
0: Oo,
1: kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress, hindi na ano eh. Kumbaga yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinana eh. Ganun din naman yung mga sobrang pagod.
0: Oo, diba? Ganun din.
1: Pag sobrang pagod ka, ang mangyayari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis, na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun na ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ano man, pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na, kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
0: Tama
1: may mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
0: Okay ha? So mga kabayan po, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ano? At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na to, mga kaibigan, ano, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lalo na pagka hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Subalit, ay maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo, mga kaibigan, tapos uminom, ano, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa ating pong pangangatawan, maka-cope up pa rin yung katawan po natin, mga kaibigan, no? So wag magpapawala, no, ng ating pong mga produkto diyan sa inyong pong tahanan. Dapat lagi pong merong naka-reserva diyan. Especially yung Ultimate Trio natin, mga kaibigan, ha? Pwede mabili na sa pinakamalapit na butika diyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Ay, bago tayong patuloy sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Southern Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Southern Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Samsung Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Samsung Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar. Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Magsanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magsanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
4: Ako si Carla. Hirap akong pumigat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Espanola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
2: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata. Tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionex kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
1: Pwede kang mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
0: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba doon, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
1: Actually, yun na yung simula ng ano eh, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo.
0: Mo pa rin.
1: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So ang kailangan lang po natin i-supply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high. Katulad ng lutein, zeaxanthin, napakataas ng affinity sa mata natin yan. So ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
0: Yes,
1: so kaya yun yung nilagay natin doon sa Vision X Plus, meron tayong 5 sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially doon sa lumalabo na po ang mata.
0: Yun. Sa mga kabayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit doon sa iba, no? Sa mga kabayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. Ay uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na nandito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila. The best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
1: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo nalang idagdag ng 1 capsule a day ng Vision X Plus.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Ha? Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
0: Ayun. Sa mga kabayan natin na gusto mo maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga avid listeners.
1: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga. Ano? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin i-prevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. Mm-hmm. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon, sumuli mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansa matalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Siyempre, Ariana Sangkaroon, ito ang programa ito naman ang kanyang exciting Pilipinas kaban yung katropang Ruel Dumantay. Medyo gamay lang itong oras ron kay Aduna Day schedule mga katropang MGCP. Sa Leon Dedo Substation o Kapildeha ato ang studio. Alas 5 na magsugod ang brownout mga katropa karong taon-taon. Kutob alas 6 sa 30 sa buntag. Ngayon hapon na po, alas 6, kutob alas 7:30 sa gabi. So duwa kay gayon yun, aduna isa ka oras o tunga nga way kuryente dari sa tong studio niya mga kaigalaan. Dali ra kayo na, relax na muna kay MGCP ni ha. Basi may issue na po, i-issue na po niya yung Sukoteco 2. Dili ni Sukoteco 2 nga brownout, kundi li MGCP ni nga brownout schedule. Schedule. Para klaro lang kay basi niya, magyaw-yaw na po niya. Sama na ang Sukoteco, ay dapat ang galing upgrade ay. Tama man, i-upgrade bang yun. Pero kanina brownout karon ayaw ninyo himo ang rason. Nga naman, NGCP ni NGCP. Ayoy! Ato lang klarohon, NGCP ni NGCP. Alas 4:40 ang atong oras, mga katropa. Kaya, mubura ba na yung atong oras? Adi na nato nila ngayon. Kaling abahin na ito, kaling Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal, ikaw ba ng Santon Vitamin C? Ari na karoon ang itong mga headlines. Ito ang lakad sa panahon karabuntag ang mga katropa. Baka sinatig hapo ng publiko, kaya kapan hilibang kainit gadagan sa panahon karoon ng adlawa. Ang Jensan og Sarangani. Headlines. Ato ang balitang national inflation sa Pilipinas karong Mayo posibleng busaka sa 7.9%. Headlines. Dakong uso sa presyo sa lana gilauman sa unang simbana sa Hunyo. Headlines. Senator Jinggoy nagpiansa og 90,000 sa Sandigan Bayan na rumakaangkon og temporaryong kagawasan. Headlines. Kanhing DPWH Secretary Bunuan ang piyang sa punog 20,000 na Sandigan Bayan kalabot sa flood control scandal. Headlines. Dartates narawagan sa mas likong nga kooperasyon tali sa PNP og media alang sa kalinaw. Headlines. Vice Presidente Sara Duterte ng nanguna gyapon sa survey alang sa estado sa pagka-presidente sa 2028. Headlines. Posibleng joint venture sa Sukoteco 2 Iguiday Power nakatubang o grabing debate sa Soxergen. Headlines. Sektor sa edukasyon na nawagan og saktong impormasyon sa isyu sa Sukoteco 2 ug Ignite Power. Headlines. Og syempre mga balita nga dala sa ato mga patrollers, enrollment og brigada eskwela sa Jensan. Gilauman nga nagsaon no collection policy ug tanong ginadili sa DepEd. Headlines. Slovenian national nga nag-alas Spider-Man sa poste sa Jensan hingbit nang napadala sa psychometrician. Headlines. Drug surrendery nadakpan sa search warrant operation sa Jensan. Headlines. 3.4 million nga kantidad sa Cebu na kumpiska sa dinakpang drugista sa Jensan. Headlines. Ano nga mga balita? Ito na pag-siren mo ng relax sa kamudya mga katropa. Kinigabangin na itong kariyo sa Santon. Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ato sa ngadto ang karon ng lakat sa panahon kay lauman nga masugat sa publiko ang hayag kapan hilabihan ka init nga dagan sa panahon sa dakbayan sa Jensan karong adlaw ug tibuok probinsya sa Sarangani. Ubos sa impluwensya sa Easterlies posibleng makasinati kita og 36 degrees Celsius nga temperatura sa udto. Hinungdan nga magpabiling taas og delikadong banabana sa heat index. Tuo dinhi ginawhag ang tanan nga magpabiling hydrated pinaagi sa pag-inom og dagkag tubig og limitahan ang dugay nga pagpundo ilalom sa adlaw aron bilikaya ng heat exhaustion. Laing dapit mga katropa ang tupay ug pulumulog sa sako na bato makasinati og sabog susamang init nga kalagitan sa kabuntagon apan basta ko posibilidad sa kalit nga pagpadalugdog og localized thunderstorms pag-abot sa hapon o sa iyo sa gabi. Ang adlaw mo sidlak alas 5:29 sa buntag mosalog kini alas 6:04 sa kagabion.
1: Headlines. XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ato ang balitang national inflation sa Pilipinas. Gilauman sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas kamamahimong musaka pangadto sa 7.1 hangtod 7.9% ang inflation o andagan sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton sa nasod aron Mayo tuig 2020.

0: 26. Subala sa BSP, ang dagunang di patigbabaw sa presyo, sa pressure sa presyo, bawa pa rin pagmahal sa bugas, gulay o karne. Inubanan ka na sa pagkaluya sa bili sa piso, batok sa dolyar o gumampang langyaw nga sa labi. Bisan pa man ini, gipahayag sa mga ahensya, nga doon nagyapoy pipila ka mga butang na nakatabang aron nga mapunggan ang sobra sa pagbural sa presyo. Dakip nini ang sunod-sunod nga uso sa rollback sa presyo sa lana sa nasod. Mas baratong presyo sa isda ug mga gamay nga pagkunod sa singil sa kurente nga nakapagaan sa palasunon sa mga konsumador. Kahit ang duman nga kalit kamisaka inflation sa 7.2 netong Abril gikan 4.1 netong Marso nga mas taas kaysa sa unang balabala sa gobyerno. Base sa mga tao, ang baong kalit kabagsaka giduso sa mahal nga pagkaon ug transportasyon nga naapektuhan sa walay kalingon nga presyo sa lana sa tibuok kalibutan tungod sa kagubot sa tensyon sa may Middle East.
1: Headlines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dalayan pala ito mga balita na umang karong adlaw ang dako nga rollback o karong simanaha. Ang dako nga rollback on uso sa presyo sa produktong petrolyo. Tanawa lagi ba? Sa unang semana sa Hunyo, sumala sa usaka kasaligang tinubdaan gikan sa industriya sa lana base sa dagan sa Mino Plot sa Singapore o ang foreign exchange average sa milabay nga upat kaadlaw sa nga trading. Gibanabana mga katropa nga bubo sa presyo sa diesel antod 6.5 ngadto na sa 7.5 kada litro. Pesos na ha. Samtang ang gasolina dunay porsyentong maubos sa 3.50 pesos antod 4.50 kada litro. So bala sa mong tinubdan, mihunong ang pressure sa pagmahal sa crudo sa refined fuel products tungod sa positibong paglantaw sa nagkasuod na usang kasabutang pangkalinawan sa Estados Unidos o Iran. Inubanan ka na sa posibilidad nga maabrihan pag-usabang Strait of Hormuz. Kawas na ini, mugaan usab ang kakuwang sa supply sa diesel tungod sa nakaplag na og laing alternatibong kuhaan sa krudo o mga refinery sa kalibutan. Bisan pa man na pabiling mabinantayan ang merkado tungod sa nagkagayang inventaryo sa gasolina.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alay na ito mga balita na kapiyansa na og 90,000 si Senator Jinggoy Estrada. Nasangre ang sa Sandigang Bayan na itong adlaw nga Biyernes aron nga makaangkon ng temporaryong kagawas ang subay sa kasong graft. Nagipasaka batok kaniya kalabutan sa gikaigong anomalya sa flight control projects. Yabot si Estrada sa hawanan sa anti-graft court. Uban ang iyang anak nga silang Janela o Juliana taliwala sa nagkagrabing dagan sa legal nga isyo sa iyang gatubang. Nakip na ang usa kakaso sa plunder o lying graft sa 5th Division sa Mount Corte. Sa wala pa, ang iyang pagpiyansa, nagdusog dinalian ng hangyo o urgent motion ang Campo de Estrada nga nagtinguha nga ipasira o ipawala nga bili ang giluwas kong warrant of arrest bato kaniya. Matod sa iyang manlalabang si Atty. Noel Ostrea, wala pa sila nakadawat o kumpleto nga kopya sa resolusyon gikan sa Ombudsman o Department of Justice sinungdan nga naglisod sila sa pagtubag o pagsusi sa mga pasangil. Gipamhayag pa sa kampo sa senador nga lubog o dili tataw ang mga pasangil tungod kay wala matino ang mga partikular nga proyekto o insidente nagimong sumbanan sa mong kaso. Bisan pa madiinig, gipili sa senador nga magpiyansa aron nga masiguro nga dili siya mabalhog sa prisuhan samtang padayong gilalisan ang maong anomalya.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O nakapiyansa sa Senator Jinggoy, nagpiyansa usab og 90,000 si kaning Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan 2nd Division niyatong adlaw Biyernes aron nga makaangkon og temporaryong kagawas ang subay sa anti-graft kag gipasaka batok kaniya. Gikumpirmar ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong nga hingpit nang nakabayad sa mong kandidat ang kanhing kalihim alang sa kasong may kalabigitan sa gikaingong anomalya sa mga flood control projects.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang ato sa katuan ng mga balita sa ato mga patrollers kalabuntaga ato ang katuan si katropang Philip Oligario kay enrollment o brigada eskwela sa Jensang Gilauman nga nagsaon no collection policy hugdanong gidili sa DepEd. Katropang Philip Oligario sa detalye imuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Gilauman nga nagsaon ang mga tulunghaan sa dakbayan karong adlawa ato sa pagsugod sa nationwide enrollment o brigada eskwela kick-off o plan balik eskwela nga mulong tadhangtod Mayo 5 alang sa school year 2026-2027. Kahibaluan nga una nang giaplihan sa DepEd sa bulan sa Mayo ang sayo nga enrollment aron malikayan ang pagdagsa sa katawhan. Alayon sa enrollment, ipahigayon usab ang Brigada Eskwela kundi inhug tanong gipahinumdom sa DepEd Jensen nga labing ginadili ang pagpangolekta og butang, cash donations o distribution sa mga ginikanan. Voluntaryo matod pa kini isip pagpangandam ug pagpanindot sa mga classroom ay hamagsugod ang klase. Sumala pa ni Kenneth Carisma, Education Program Supervisor sa DepEd Jensen, nga dili usab basehan ang Brigada Eskwela sa enrollment sa mga bata. Mamahimong ireklamo sa ilang buhatan ang kinsamang mupugong sa pag-enroll sa bata, hilabi na kung dili ka-appeal sa Oplan Balik Eskwela.
3: Brigada Eskwela is not a part of our enrollment process, pero siyempre ang pakiusap ng ating mga teachers is to also help them prepare for our schools and their classroom.
2: Samtang budawat gihapon ang mga tulunghaan og late enrollee sulod sa 30

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time. Hello.

0: palitas abundan. Express, palitas abundan. 13 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, mga katropa, sa uluheng tudling sa itong mga balita. Una sa top stories. Headlines. Duterte ng una sa 2028 preference toll o not satisfactory o nasa satisfaction survey samta nagkanool ang impeachment trial. Headlines. Sa balitang lokal, enrollment o brigada eskwela sa Jensan, gilauman nga nagsaon. No collection policy, hugtanong ginadili sa DepEd. Headlines. Samta sa balitang regional, towing o clamping batok illegal parking, hugtanong ipatuman sa Surigao City. Headlines. Samta sa balita national, Vietnam President Tho Lam araana sa Pilipinas alang sa duwa ka adlaw nga state visit. Headlines. Samta sa balitang international, Japan gipanghimakak ang akusasyon sa new militarism. Gisaway ang China sa paspas nga pagpreparar sa militar. Headlines. Samtang sa sports news, Victor Wembanyama napili nga 2026 NBA Western Conference Finals MVP. Headlines. Samtang sa balitang showbiz, Filipino singer Mati Justa Dunyosa nakakuha og ikaapat nga pwesto sa Britain's Got Talent. Headlines. Samtang sa balitang ekstraordinaryo, mga cosplay models sa California gibash sa internet human na maligya og fit juice. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Sok Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanaan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ning adlaw nga Lunes, petsa uno na sa bulan sa Hunyo ting 2026. Kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, hatod nato kaninyo amang mainiton og labas kabalita ning adlawa.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Balita sa Buntag. Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna niya ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Amang nasapit ka produkto, mga katropa, ang proven and tested na ubay-ubay nang nakasulay o nakapamatood busa sa pagkinahulat ninyo gamit na sa mga produktong gama sa Yes Health Incorporated. Ano na 16 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Di na natunugayon pa, mga katropa. Anian na mga retalya sa itong mga balita.
3: XFM. Top Stories.
0: Ang atong top story, mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Glowing skin ba ang gusto ma-achieve? Kape nga dunay glutathione o collagen ang imong kinahanglan. Mag Santon Gold Coffee Mix na.
3: XFM. Top Stories.
0: Nagpadayon sa pagpanguna si Vice President Sara Duterte sa 2028 Presidential Preference Rankings o sa Net Satisfaction Ratings base sa pinakabagong resulta sa managlaing nationwide surveys. Sumala sa survey sa Pulse Asia Research nga gikomisyon sa Startup Base. O Start Base, 50% sa mga Pilipino ang mubutar kang Duterte kung ang May 2028 presidential elections ipahigayon karong panahuna. Nisunod sa ikaduhang presto si Naga City Mayor Lenny Robredo na nakakuha og 43%. Samtang sa survey usab sa social weather stations, nagipahigayon na itong Marso 24 hanggang 31, ana sa 54% ang natagbaw sa performance ni Duterte and diin gisundan siya ni Senate President Vicente Tito Soto III nga doon ay 44% satisfaction rating. Giklaro nga mao mga survey, himo sa wala pa magsugod ang impeachment proceedings batok kang Duterte sa House of Representatives. Din sumana sa political analyst kasi Ronald Lamas, gilauman nga mausab pa ang mga numero kung magsugod na ang impeachment trial sa Senado.
3: XFM. Top stories.
2: XFM. Weather update.
0: 18 minutos mga katropang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong weather update. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, siguraduhan nga ang lawas kanunay ligon. Tumarnaog Santon Vitamin C.
2: XFM. Weather update.
0: Mga katropa, karong adlaw Lunes, baka sinati og panalagsang pag-ulan og pagpanginlat sa hapon ng General Santos City, Cuniin. Ana sa 34 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 7 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin, ganunay pagkagoros, kamukabad sa 26 kilometers per hour. Og 82% ang chance sa pag-ulan. Ang area na usab sa South Cotabato, makasinati og medyo mapanganod nga kahimtang adunay posibilidad sa pag-ulan. Og thunderstorms, din na nasa 34 degrees Celsius ang temperatura. 25 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin, ganunay pagkagoros, kamukabad sa 25 kilometers per hour. Og 55% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa area sa Sarangani Province, makasinati og party cloudy nga to sa cloudy nga panahon nga adunay panalagsang pag-ulan. Din na nasa 32 degrees Celsius ang temperatura. 13 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin nga dunay pagkagoros, kamukabat sa 17 kilometers per hour. Og 55% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidlak ganinang alas 5.23 sa buntag og musalop o niyang alas 5.50 sa hapon.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ano na 19 minutos mga katropa o 20 minutos ang nakalabay sila sa isa buntag samtang sa itong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, ayaw anadi imulawa sa normal lang nga kape. Dari na ta sa healthy coffee nga adunay mangustin, moringa o soya sa mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Gilauman nga dagsaon ang mga tulunghaan sa Dakbayan karong adlawa atol sa nagpagsugod sa nationwide enrollment o Brigada Eskwela Kickoff o Oplan na Balik Eskwela na mulungtad hangtod Hunyo 5 alang sa school year 2026-2027. Kahibaluan nga una ng giablihan sa DepEd sa bulan sa Mayo ang sayo pa nga enrollment aron malikayay na pagdagsa sa katawhan. Alayon sa enrollment, ipahigayon usab ang Brigada Eskwela kun diin hugtanong gipahinumdom sa DepEd alang nga dili o labing ginadili ang pagpangolekta og butang, cash donations o distribution sa mga ginikanan. Voluntaryo matud pa kiniisip pagpangandam o pagpanindot sa mga classroom ay hamagsugod ng klase. Sumala pa ni Kenneth Carisma, Education Program Supervisor sa DepEd Jensen, nga dili usab basihan ang Brigada Eskwela sa enrollment sa mga bata. Mabahimong reklamo sa ilang buhatan ang kinsa mga mupugong sa mga enrollment sa bata, hilabi na kung dili ka-apil og balik eskwela or oplan balik eskwela. Samtang dawat gihapon ang mga tulunghaan og late enrollee sunod sa 30 kaadlaw basta wala pa maabot ang ginaghanon sa school days nga kinahanglan nilang mutambong o matambungan sa tibuok tuig sa pagtuon. Magsugod ang klase karong umaabot nga Hunyo 8 kundiin alayon sa bagong memorandum. Magsugod ang first week sa mga klase sa mga aktibidad ug pag-ila-ila sa mga estudyante ay hapa ang formal nga pagtuon.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang padayong gitagaan og medikal nga pagtagaan sa Davao City ang 62 anyos nga Slovenian national nga giilang si Alias Loca. Humanag-ala Spider-Man sa poste sa kuryente nga nahimutang sa Daproza Street, Barangay de Dangas West Jansan, alas 5:30 sa buntag nini aging Sabado, Mayo 30. Sumala pa human makadawat og tawag ang Pendleton Police Station kabahin sa pagsaka sa poste sa Moong Langyaw dali nagplano o gilusan ang rescue operation pinaagi sa pagtinabangay sa kapulisan, Bureau of Fire Protection Jansan og City Disaster Risk Reduction and Management Council. Temporaryo dayong giputo sa Socoteco ang linya sa kuryente. Human kini mitungtong sa transformer nga daw oblation statue sa University of the Philippines. Dayon nagpabitay-bitay sa kabilya nga daw si Spider-Man. Ato sa negosasyon, nagmando ang Langyaw nga ibalik ang iyang passport, cellphone, pitaka ug mga kwarta. Maapingon kasi maapingon usab kini nga gitabangan sa BFP o gumanan duha ka oras nga operasyon ni ambak kinigika sa pagbitay sa linya sa kuryente. Sumala pa ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa GSCPO, mamalapuson ang rescue operation tungod kanunay andam ang mga otoridad sa unsamang operasyon aron masiguro nga walay madamay sa insidente. Nasayran nga una kini nadakpan sa kapulisan human nagmaoy og misulay ang box sa usa ka hotel sa Dakbayan apan nakaikyas sa Police Station 1. Gikabuti ang usab nga nag-antos kini og bipolar disorder. Hinungdan sa wala paglangay, gihato dayon kini sa Davao City aron matagaan og proper psychiatric o psychiatric evaluation o pagtagad.
2: Balitang dukan, balita sa lugar.
0: Ano na 23 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag sa dugang pa nato mga balitang lokal. Drug surrendery, dakpan sa search warrant operation sa Jensan. Ano na dugang detalye sa katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
2: Live report.
4: Sikop ang usa ka lalaki nga kaning drug surrendery human nga nasakmit ang illegal nga droga og mga drug paraphernalia sulod sa iyang pinuy-anan atol sa gipahigay ang search warrant operation sa mga personay sa Tinagakan Police Station. Alas 4:22 sa buntag ning nakalabay ang adlaw sa Purok 1, Barangay Tinagakan ning siyudad sa Jansan. Giila ang nasikop nga si alias Junjun, 35 anyos, adunay kaipon og residente sa nisgutang lugar. Nasayran nga gisulod og girekisa sa kapulisan ang balay sa suspect subay search warrant nga giluwatan sa Hall of Justice sa Jansan nga giingong alang sa pagtago sa illegal nga droga sa nasampit nga operasyon. Nasakmit sa kapulisan gikan sa sulod sa balay sa suspect ang pipila ka plastic sachet sa gituang shabu o mga drug paraphernalia. Sa laing bahin, sa wala pa ipatuman ang search warrant operation batok sa suspect, nisuway pa kini sa pag-ikyas apan abtan siya sa kapulisan. Kasamtangang balog sa selda sa Tinagakan Police Station ang suspect aron subling at tubangon ang kasong may kalapasan sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, imbis droga, healthy lifestyle ang himuang bisyo. Magtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Live report.
0: Samtala, i-detalye pa sa itong balitang lokal. 3.4 million pesos kakantidad sa shabu na kumpiska sa dinakpang drugista sa Jensan. Ano na dugang detalye sa pagbalik ni katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
2: Live report.
4: Wala na giyod nakaikyas sa gilusan nga drug bypass operation ang drug suspect nga gipahigayon sa General Santos City PNP og Pideya 12 alas 4:34 sa hapon nito nakalabay ang adlaw sa Deca Homes Barangay Kalumpang ning siyudad sa Jansan. Giila sa mga operatibang dinakpan nga si alias Mamot, 44 anyos, o siya ka housewife nga residente sa Barangay Kuden sa Talitay, Maguindanao del Sur. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang o siya ka bag nga adunay sulod nga siyam ka large size plastic sachet nga adunay shabu nga gibanabana ang mutimbang og 500 grams og nagkandidad og street value nga 3,400,000 og buy-bust money. Kasong kalapasan sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa RA 9165 og on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang gikatakdang ipasaka batok sa suspect. Ang suspect temporaryong gitanggong sa Pereya 12 Custodial Facility alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, aron dili dali magkasakit, pakusga ang imong resistensya. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Live report.
0: Samtang sa katapusang detalye na sa itong balitang lokal. Gikalipay og dako ni Congresswoman Sherlyn Banez Nograles ang kanampusan human opisyal nga napasar sa second reading sa Kamara ang iyang ginusong House Bill number 9382 ni atong Mayo 26. Pinaagi sa maong balaod noon, tinguha nga tukuran o tukuron ang usa ka fully government-funded nga College of Medicine sa Mindanao State University kon MSU General Santos City Campus. Sumala ni Nograles, usa na lang kinikalakang ang third and final reading. Usa ka hingpit nga ipadala o usa hingpit kay ipadala ang maong balaod sa Senado. Garantiya kini nga dili na kinahanglan pang malayo o mugastos ug dako ang mga kabos apana. intelihenteng kabatan-unan sa Jensen aron na matunan o matuman ang damgo nga mamahimong doktor sa mga umaabot.

0: kayo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, basahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian.

Sulah Kayang Dagang Mga Balatian, Santong Plus Gold, Dunay Mangustin, Ampalaya, Malunggay, Garlic ug Espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santong Plus Gold, Santong Plus Gold. Ang team

0: malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natubangan.
2: Sugod na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian jud ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, play ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, 6:54 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hi, good morning. Siyempre, may buntag na kanina yung talon, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Arresan ka lang, mga katropa. Ang layan na po natin ito siya sa itong programa. Tulungan na ako, Kriang Bullseye. Siyempre, kao ba niyo, katropa, ang Ruel Dumantay.
1: O, katropa, ang Chris Ligaspi. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Hi and hello, di akari yung talon, mga katropa. Siyempre, adlaw kita karoon nga Lunes. Unang adlaw sa Hunyo. Ito'y 2026 enrollment na po.
1: Tunga-tunga na stuig katropang Ruel?
0: Oo. Ano lang, enrollment na po.
1: Nakamalit na ka o mga notebook?
0: Awa, manay na.
1: Ballpen?
0: Wala na ka notebook ang mga bata na ko.
1: Wala na? High-tech na, high-tech na.
0: Okay, ginahatag naman na sila ha ka ng mga PowerPoint.
1: Okay lang, kamo na bahala niya. Ano, no?
0: Ano na karon online na natanan. Ginasend na lang na sila sa mga GC. Ano na, high-tech ron. Notebook, notebook pa ka niya.
2: Dumantay, Chris Ligaspi, Bulsa, Bulsa, Bulsa.
0: Pang ano na ng notebook, pang kutob senior high.
1: Atay. Abin ako, pang mahinang nila.
0: Ako dati college ko, kadumdum ko, notebook na ako, kanang logbook na blue.
1: Ako kay Kwan.
0: Uso mo na dati, kanang logbook na blue.
1: Sa MSU kay, ang uso sa una, newsprint lang. Ibutang sa bulsa niya, bullpen. Daok na.
0: Nanahon ako ng notebook dati, katong notebook, kanang logbook na gamay, God. Sulod, ana ba? Yawaling awa lagi eh. Bullseye! Bullseye! Alas 6.58 ang atong oras mga katropa. Kung sublihan, welcome sa itong pagpareguban sa programang Bullseye. Siyempre, kini nga tulungan nun atong kareo Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Go Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, kawa na ito na yung Santon Vitamin C.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Og siyempre mga katropa, good morning sa mga katawan, 26 kabarangay din ang atong syudad. Maibunta, good morning!
1: Good morning! Good morning, usam sa mga katropa niya sa Makiba area, Baitong Giamba, o Masim, Maibuntag, kaninyong tanan.
3: Good morning!
0: Maibuntag po sa ito, mga katropa, nga nagpaminaw. Ilamin pa sa ito, mga kaiglag, mga kaigsunan karoon, nga nakatutok sa itong programa niya sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Clan.
3: Good morning!
1: O siyempre, sa mga katropa niya sa Pulumulok, Tupi, South Cotabato.
0: Maibuntag, kumusta ka mo, mga kaiglag, hinautunta, nga nakita kanunay sa may panglawasa. Ang tingang yun nato itong kalawasan mga katropa, maunang ginatawag nato nga mag-ehresisyo po kita pang may time.
1: Oy, kabalo baga ang lawas mo ay kapital sa tanan?
0: Oo. Oo.
1: Kung walay lawas nga maayo, walay output nga maayo.
0: Correct yan. Saan pamanday ni muna ang maramantag makina? Kana lang kay dili ta pwedeng mailisan.
1: Correct.
0: Ang mga partes lawas.
1: Kanang magsakit na, mo na yung pinaka-worst.
0: Okay raman ang makina kay magmubigay ang isa kaparte, pwede raman ilisan.
4: Atay.
1: Correct.
0: Ikaw, mubigay na mong kidney. Pwede man ang kidisan noon, pero compatible ba? Mano'y pangutana. Pero ang kanang imuha, kaning kasing-kasing, pwede man kapon mailisan na.
1: Pero that means milyonaryo na kandaan.
0: Oo. Pero kung pariyara ta, katropa nga, uyamo, 30 taon, wala, mga matay kita sa'yo.
1: Wala amping, tapos salili pa mo, grabe ang problema sa lawas.
0: Yeah. Take your Santon Plus Gold. Darong nga mga paypaya ninyo nga kahintang diya mga kaigilaan.
1: Klaro.
0: Aron nga siyempre ka na mga toxic di nga magawas mga katropa ha. Kanayon yung ginahambin diya ang balatian. High blood ba mo diya? Diabeticon ba mo diya? Doon na mo yung mga bukol-bukol. Taas mo yung uric acid. Matabangan ka sa tuwang Santon Plus Gold. Muna ayag yung paglangan. Dagan sa paborito din mo mga butika. Available na diha. Unsa pa ba yung ginulat na ninyo? Pasko.
1: Ulaton pa nila. Magrabe ang sakit katropang Ruel.
0: Ay. Dipinsaha na ang kalawasan mga kaigilaan. Ayaw giniutuguti mga kaigsunan nga ang sakit mo'y makabaldag, makapildi ka na to.
1: Ang tawag diha, garbo.
0: Oh.
1: O taas kay kagarbo nga di man kung magsakit, kaya naman akong lawas, tarawa. Nikalit og attacking heart, di ba?
0: Morang ginaingon na to mga katropa, importante yun ang atong kalawasan na kay kung bubigay kini kita magyapoy kaluloy.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kung bubigay kini, unsa pa na ito paglihok?
3: Bullseye!
1: Paano? Magulat na lang kastabang sa pamilya kay mahal mang kanila.
0: Nga?
1: Pero looy kay sila, di ba? Mag-abaga sa kalisod nga imong gibit-bit padulong kanila.
0: Morang ampingan yun atong kalawasan, mga katropa. Dili pwede na, naon sa na akong pamilya. Bahala na ni magkalisod ko. Ayaw!
1: Taga yung chance nga mabuhing haruhay, babahalag ba, pigado ba sa kay hamugaway?
0: Kalimong lawas, importante yung kayo na. Mauna, importante ang pagpahulay. Ayaw kayo pagpasub-sub sa trabaho. Normal, mga katropa, nga dublig yun itong papanikamot karon. Pero gikinang lang, yapo na itong pahulayo na nga itong lawas. Muna na makina, di mo na ipahulay, ubirhit na, no?
1: Inoon na. Uglain ang lawas pag nagproblema na, lisod kayo mangitag spare parts na part.
0: Ah, karang ang mga pag-inom doon, matog kami yung Santo Plus Gold. Mapalit sa paborito na yung mga butika, available always there sa may Tanang Branches sa Rodion Pharmacy, Tanang Branches there sa may Mercury Drug Store, Tanang Branches there sa may The Generics Pharmacy. Available lang ito ang Santo Plus Gold.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:02 ang atong oras, mga kaigilan! Siyempre, siyempre, siyempre, hindi na ito maglangay pa rin na karoon ang atong word for the day.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ang atong word for the day, karoon kalawa, mga katropa, mabasa niya sa Proverbs 23 verses 20-21. Nagingon, be not among wine bibbers, among riotous eaters of flesh, for the drunkard and the glutton shall come to poverty, and drowsiness shall clot a man with rags, mga katropa. Sa Cebuano, atong baron, ayaw pakiguban kanila nga mga palainom ug sabino, uban kanila nga ulukan kaayo, mga hakog nga tigsakmit sa unod, kanang kusog mo kaog karni. Kaya ang palahubog ug dalo, or gloton, mudangat sa kakabos ug ang pagka pagkatulgon magapasapot sa tao nga noog og mga noog, mga katrupa, o nagapasupot sa tao og mga noog, nagapasanina sa tao og mga noog, mga katrupa. Grabe dai, no? Sumpay ang palainom og ang palakaon nga dili wala sa lugar. Normal man ang kaon, pero kung nga hinakog na gani murag di naman na mao, wala karong karambutaga, ginapahinumduman kita sa tong word for the day. Tulog ka butang, gusto na kong isikutan. Ang gluttony o sa ka-issue, sa kakulang, sa pagpugong, sa kaugalingon, kung lack of self-control. Sa Biblia, ang gluttony wala na nagpasabot nga sa natural nga pagkaon, kundi ang riotous eating, walay puas, walay disiplina, o pasagad sa pagbusog sa unod, ang pagkaon sa gracias ginuapan. Kung ang tao dili na makapugong siyang gana, ang pagkaon nahimo niyang ginoo. Gipahinumduman kita nga ang Espiritu Santo naghatag ka na ito o temperance o pagpugong sa kaugalingon, o gibutyag ka na sa Galatians 5.23. Nga nang pagpugong ba? Kay ikaw ra maghihapoy mabutang sa alaot katrupa kung sobra, di ba? Tanang sobra makadaot man. And ikaduha, adunay seryosong sangputanan sa physical o financial ng aspeto. Natural, matod pa sa versikulo, the glutton shall come to poverty. Ang pagpatuyang sa kahakog mudala sa katao ngadto sa kakabos o pagkatapulan kung drowsiness. Ang sobra nga pagkaon makapahimo sa lawas nga bugat, dukaon o bawadan sa gana sa pagkaproduktibo. Iisip sa Biblia nga ang pagkadalo sa unod o sa kadakong babag sa pag-uswag sa kinabuhi. Di ba pag humagkaon, lami man katulog katrubang Ruel? Lami man kayo kadang matulog sa kukay. Lami naman, busog man, di ba? Anak, kasagaran ang tubag sa mga tapulan, mga katrupa. Nga ang ikatulo, ang templo sa Espiritu Santo, dili altar sa kahakog, ha? Muna, tiba na ito. Ang atong lawas, gipalit na usa kadako nga bili, pinaagi sa dugo ni Kristo. Matod sa Corinthians, 1 Corinthians 6:19-20. Kung atong pasagdan ang gluttony, ato kiningi guba. O ang tinuod ng Kristuhanong pagkinabuhi, nagtawag ka na to nga magbinantayon, dili lang sa unsa ang musulod sa atong kasing-kasing, kundili sa unsa usab ang gitugot nga mugahom sa atong pisikal nga panglawas.
0: Yan, loto ni, sobrang kaon.
1: O ayaw pa sobra kay atakihon ka kay blood ya.
0: Na.
1: Atakihon ka kay heart attack.
0: Mm.
1: Kay sobra man ka, wala man kay pakundangan sa pagkaon, ikaw gaya pwede daot sa iyong lawas.
0: Correct. Mao na ang amping lang gina. Kay importante maginapingan na ito kung na ito kalawasan, mga katrupa. Okay, sa karong panahon, bawal yun makasakit. Saan ito mga katrupang ruwing? Kailangan naman na mamukaon. Mao na kusok kayo may mukaon kanun. Maski pa gani, bulinaw na lang gani na mo ang kadabang bagoong na lang gani na mo.
1: Importante na karon.
0: Aron mabusog lang ganyan tawon, mi.
4: Okay.
1: Oo, isan.
0: Wala man tayo problema diha, no? Pero ayon pa sobra, ayon pa labi.
1: Oh, tayo balansi haragod.
0: Balansi na ganyan tawa ng tanan. Ang ginesulte magyod is balansi nga pagkaon. Dili man tong ano, mga katropa nga, imbis kaon na igiskutan, ang problema sa inyo, kagalamon na magod-mungod.
1: Di na usapon katropang Noel halos.
0: Kalabang.
1: Oh.
0: Kanabang, dalo-dalo ba? Labing pa, kasabot pag itano.
1: Oh.
0: Kanabang, sa kapit o sa kinabuhi talag sa natang mga kaugnitson.
1: Mm.
0: Yung pagkabot sa party, mura tagbusaw. Laing kita naon, mga kagilaan.
1: Mm.
0: Diba? Sa mga kaubanan ni Muni, sakto lang.
1: Oh.
0: Tama lang.
1: Punit-punit.
0: Oh, kung busog na, undang na, kay oh. Wala na.
1: Wala kay kabot nga, nung kita magsilupin.
0: Hinakog na yung mga dedo.
1: Nay, cellphone? Sa cellphone? Cellphone punon? Silupin punon?
0: Ah, cellphone. Okay na lang silupin. Basta bit-bit lang ni mo ang ulo.
4: Okay.
1: Basta nangig ka.
0: Nay, na itong, nanoy, ano, chip, no? Nanoy, nag-away na ining tungkol sa litson. Bit-bit ang ulo, ano, nakahibaw.
4: Okay.
1: Ito na ni Sember.
0: Sana naman tao lagi kapalit ang litson dyan 600 naman kilo di sa Kiko ha
1: ulo
0: libre pang commercial ha
4: atay
0: oh, di abot sa Ellen oh, lami po kayo 600 ang kilo nila
4: atay
1: bayari lang para
0: pwede, ka pwede naman mo mag-order og one port
4: atay
1: pampatambal lang sa imong kaibog
0: tambal sa kaibog ba dabi biya kayo ka ng mga unod na ka naman
1: ingon tong akong amigo si...
0: ang pinakalabi sa litson sa kwa para sa kwa karang yung tambok
1: ang tambok no lami ang siya
0: lami siya baka
1: ingon ni Cliff ba Cliff ay si Cliff Ridge ay siya ka lang anong lami man ang litson kung ginagmay lang imong paliton kaysa sa kanang palitson kag tibo
0: wala ay dali kay ka magsawa murag may panitry mo makaon ni tawon
1: pero nakita na mo nga isa ka plato ng litson murag lami man no sige lang lesson diha palit na lang kag litson kada ginagmay ra
0: pipila ra magud ka party sa litson ng lamig yun. Una-una, panit.
1: Belly.
0: Kado ka nang sa belly nga side. Pero ka nang sa mga patong, wala na ginagtawang lasa, oy.
4: Atay.
1: Kanang ulo, lami lang siya sa sabawan.
0: Ah.
1: O litson paksiw.
0: Aha.
4: Atay.
0: Labi ano, litson naman itong gisgutang. Gluto
1: niya itong gisgutang.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Dahil mo wag palabi.
1: Ano lang. Control, control.
0: Balancing ang pagkaon ang pinaka-importante sa
1: correct na may check.
0: Dapat inyong timanan.
1: Yun, correct ka.
0: 7:08 ang itong oras. Kailangan ang mga painundo. Matugkari yung Santo Plus Cocoa. Manato niya ang Santo Plus sa Coffee Mix.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ari na karoon ang ito ang mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Tulo ka Pilipinong siyentipiko na pinit sa Asia's top 100 researchers. Wow!
3: Bullseye!
0: Urong kini ka Pilipinong scientist o innovator ang nalakip sa prestigyosong Asia Scientist Magazine top 100 researchers for 2026. Tuhod sa ilang talagsaong kontribusyon sa regiyon, kila silang Romulo Davide o Marcela Navasero sa UPLB, Mary Donabel Balela og Aurelio de los Reyes V sa UP Diliman, Gary Benico sa CLSU og Mayan Mata sa UP Mindanao. Ipasinunggan sila tungkol sa ilang research sa agrikultura, oil spill cleanup gamit ang kapok, mathematical health modeling og ang red tide monitoring.
3: Bullseye!
1: That's good news. Huwag palakpakar.
0: Nagkakaiba ka maayong Pilipino. Huwag mapunduhan lagi maayong katrupang Chris.
1: Oh.
0: Saan tamang kay kawatan man tanan?
1: Bisa, dili pa ka mayon kawatan ka, imong leader kawatan man.
0: Wala, gigamit.
1: Damay, yapong ka.
0: Di man ni pantay permitship nung ano. Di, siguro tamang ka dyan. Sa sige, tag-isbook kong kameraan. Di ba? Importante mga katropa. Sa atong tampang gobyerno ha, tagaag suporta ni mong inani na ito nga mga kababayan. Ang
1: correct,
0: problema
1: correct.
0: Magod sa inyo ha, kabalo mo sa gid, number one, kaabig yun yung corruption ba?
1: Mm.
0: Kanaon tao, ano na po nung tanong ba? Kasi mga 20% na po siguro yung gikuha po. Grabe kay hutdol mo po yung pundos, gobyerno po.
1: Wala mo balik, kay gihuro ito magsulod sa bulsa.
0: Oo, kanina akong advice kung makadungog man siguro si Vice President Sana Duterte, ayun lang ginitawag dagang niya, magsakit yung mong ulo, inigpungko rin mong presidente ba?
4: Atay.
1: May magbagsakit lang, pero labad pa, murag migraine.
0: Ang problema, kinsay mo makibangon. Sa Pilipinas,
1: na makibatok.
0: Makibatay, git ba nga?
1: Oh.
0: Tanggalong yun ang korupsyon, kasi tanaw na ito, maragwa. May tao, tayo kong maaaw ni inyo, eh.
1: Institusyon na ang problema sa korupsyon sa Pilipinas.
0: Number one, malang gandari, korupsyon na yan sa itong gobyerno.
1: Mm.
0: Rabi, git ba? Ay, ang bot, di na lang tamang storya, kaya masi madahig na, di.
3: Bullseye!
0: Untang sana na ito mga balita, imo na ako, kay idol ni mo na.
3: Bullseye!
1: Trillanes, andam, watubang sa Senado, probe, apan, nagpa, sa nagpahili, gahom, batok sa Duterte.
3: Bullseye!
1: Anda may kanil senador, si kanil senador Antonio Reyes report nga moatubang sa investigasyon ni senador Rodante Marcoleta kalabot sa iyang piyan kong presensya sa Senado ni atong Mayo 11 alang sa gingong pag-aresto kang senador Bato de la Rosa. Mato ni Trillanes, gidawat lang niya ang hagit ni de la Rosa ang kopya sa ICC warrant. Gawas din ni nanawagan siya sa Administrasyong Marcos ug Middle Forces nga maghiusa batok sa Kampong Duterte sa 2028. Dungan sa pagbahayag sa iyang suporta kang senador Risa Ontiveros.
3: Bullseye!
1: Kaura man ito di ang bottom line.
0: Okay, noted.
1: Support mo ba ito di?
0: Noted.
3: Bullseye!
1: Ilang at least na siya ay kuwan.
0: So, dagan sa ano ni Senator Risa, wala mo tayo problema. Ang problema di ha, ka na makapalibot unya siya ha?
1: Lagi.
0: Diba? Kay dali ramang good yung tao ni ma...
3: Bullseye! Bullseye!
0: May gabi, tani. Ilang...
3: Bullseye!
0: Hi, Mama Lawrence.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang, sanayin na itong mga balita. 7:12 na itong oras, mga tropa, kanibayin na itong Green Santo Plus Coffee Mix. Lakson! Gikirayin ang fast break na pagbago sa rules sa Senado.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Giklaro ni Senator Ping Lakson nga dinisupak sa minorya sa debate. Panilahang giya batukan or wasa na kauyon sa pag-fast break o pagdali-dali sa pagkamyenda sa mga patakaran sa Senado nga wala musulod sa saktong proseso. Kinangtumag de Lakson kang Senate President Alan Peter Cayetano human isulayan sa mayorya nga butuhan dayon ang motion ni Senator Rodante Marcoleta kalabot sa online sessions. Mato de Lakson, ikinahanglan kining buhagi sa Committee on Rules nga wala pagganay formal nga naorganisa. Tungod dini nag-walkout ang minorya niyatong Mayo 26.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ito si, ano, si Alan Peter Cayetano.
1: Oh.
0: Sa Yaha Minso mong post kay wa naman ginapaak sa mainstream media ng
1: yang side. Yang side.
0: Oo, urus tanawa. Kutob karon ron, mawag ng balita ngayon itong makuha.
1: Lagi. Huwag tayo mahim.
0: Diba? Pero, naibalita dito sa Facebook page ni Alan Peter Cayetano.
1: Bapo sa si Alan Peter Cayetano siguro tama ko ang mga balita siguro dito sa Facebook page.
0: Oh, di kana mangyani tanaw pag ma-involve ang iyang pangalan, tanaw sa iyang Facebook page.
1: Sige, pwede po.
0: Kaya dito bag ni
1: balansiyo na to.
0: Dito bag kay dili pa man gini pag aminda sa Committee on Rules ang pagbutuhanay.
1: Mm.
0: Ang pagbutuhanay nga ipasa dito sa Committee on Rules ug mauna yan tubag.
1: Mm.
0: Ah, pero sige lang. Ato na nipabutong kay Gumots Lukot ni mga senador nga buangan eh.
1: Basta timan inyo katrupa, ang balita doon ay duha kaside katrupa ha. Dahil na usa kaside, duha ginapirminti.
0: Na, ari na po doon. Otro po ni tawanan eh.
3: Bullseye!
1: Soto, gi-question ang flood control probe ubos ni Marcoleta. Gi-question ni Senate Minority Floor Leader Tito Soto III ang legalidad sa bagong subcommittee nga mupadayon sa investigasyon sa flood control scam karong Huwebes. Bato ni Soto, illegal kini, wala kini miagi sa plenaryo ang programa sa grupo sa...
0: Porma.
1: Kon pagpurma sa grupo nga pamanuan ni Senator Rodante Marcoleta ubos sa Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano. Una nang nisuspindi ang probe ni atong April human mapakyas ang partial report ni kanhi Chairman Ping Lakson tungod sa kakuwang sa pirma.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Problema ni mga senadora ni ba kay mas ginauna ang pagpasikat diya sa mga media, pagpa-interview, paghatag o statement, pwede ba sa plenaryo ninyo na istoryahan? Kaya mga tawana ba ng kadugay na kaway buot?
1: Kalimot sila nga na sila ay tinood nga agalon nga nagtanaw sa ilang mga performance.
0: Ito mga tawana niya. Di ha madaot nga tanawan ninyo pero bagsaka ng Senado.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya magunanay mo o pasikat sa mga katawahan, mauna yung problema ninyo niya. Dili ba pwede nga hulaton ninyo session karon o nang hapon mag-session man mo? Pwede istoryahan ninyo niya sa plenaryo? Di nga wapagani, tuwa na!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Para mabalaan na ito, deon sa mga rules ng istoryahan, kay mamahimong mag-bias sa inyo ang kaugalingon, ang inyong ginaingon diya sa media, mga tawana mong mga bulukis, kay mga dagko mong...
3: Bullseye! Bullseye!
0: Makaulaw ba? Ngayon niyang masipyat, magsuri-suri? Ang sa tadari? Katawahan ta nga ginasurihan ng perme? kabugo agi ni may pa mang resign mo diay.
1: Pakaulaw. Ay na nagdagan sunod.
0: Kamu kita pong tao ulog-ulog po at ibuto po sa mga
1: Bullseye. Sa singkat ibuto na yon.
0: Sa bagay wa mang ibuto ani Tito Sutog kay kabalo ang yung pagitbulaga ra gid gid.
1: Bullseye. Tama na gud mo entertainer ka ayon na gud magsamok-samok sa politika.
0: Sarang-arang pa siguro Lito Lapid siya hay.
1: Bullseye. Dahil mahal kita.
0: Nonchalant lang.
1: Pwede nga siya nga. Senator Pia, dahil mahal kita.
0: Di ba? At least, Lito Lapid na yung ibuot nga mga balaod. Ayaw lang, di yung pa-debatihan.
1: Wala ka samok-samok lang.
0: Kaya di ba na yung gustong debati, di yung gustong samok.
1: Gusto lang niya, ipalusot ang iyang gusto.
0: Ano, birada na niya. I am voting you niya. Sakit labag kes mo ulo mga tawana mo. Bullseye! Bullseye! Alas 7:17 itong oras mga katropa samtang sa line para itong mga balita. Senator Jingo Estrada nagpiansa sa 90,000 kasong graft. Bullseye! Bullseye! Nakapiansa og 90,000 si Senator Jingo Estrada sa San Digambayan niya itong Biyernes alang sa temporaryong kagawasan sa kasong graft na may kalabutan sa anomalya sa flood control. Personal siya mialto sa korte kauban ang iyang mga anak. Gawas dini, doon na pa siya ilaing graft o plunder nga getubang. Nagbasa og urgent motion ang iyang abogado aron ibasura ang warrant of arrest dungan sa pag-insister nga wala sila makadawat og kopya sa resolusyon og dili klaro ang mga allegasyon ngadto kaniya. So wala gini katubag ni day.
1: Bullseye! Bullseye! Dapat tubagon kung nga amang galing. Pero basig wala po nadawat yung mga abogado kaya nagingon man nga wala lagi nadawat daw.
0: Wala gani. Wala gani sila nakadawat ka niyong formal nga reklamo mo ni wala sila katubag.
1: Ano?
0: Yan na diritso na nigawas ang warrant of arrest.
1: Grabe ganyan pamulitika, no?
0: Tinood man yung mga kagilaan na marabag klaro kayo nga they are bending the law.
1: Bullseye! Bullseye! Kung mapabor sila sa dilioyon sa administrasyon, maingani yun sila.
0: No, gani nga. Dili lang kayo tamo react ka kontra administrasyon kanunay ani. Kisigurado kabalog kita sa ito padulungan na ni.
1: Wala, nag-react ba rito?
0: Nga ba? Ang kalamang binuang ba? Tinunto? Kamano ba ang presidente ni ini?
1: Na.
0: Iba? Kaya kung pa-istoryahan ni mo presidente, muramag, di man makabuak o baso. Pero ang lihog sa ibang tao, muramag ka na, klaro bang kayo politika? Bullseye!
1: Bullseye! Unta lang, matagaan nila ni Oga kabugaton ba nga ang tingog sa katawan mo ay tumanon o gansa ang gusto sa katawan mo ay ilahang ipalabi, di ba? Dili kay personal nga kagustuhan o mga biases ang ilang ginatagaan o kanang pagpabor sa kaugalingon.
0: Na, lakang kita problema sa nasun, problema na ito sa kurente, tanawan ninyo. Mag-amping kita ni ini ha? Kaya nga atong ginapahambog nga...
1: Barato.
0: Agos Pulangi Hydroelectric Complex, mga katropa. Gusto ka ron nga i-PPP. Public-Private Partnership. Aron na i-rehab ko, no? Pero kabalo magkita nga gobyerno ni mga kaigilaan. O kabalo magkita nga diya tagakuha o barato nga kurinte. Kaya Mindanao maning Agos Pulangi. So, 3 pesos lang ni matag kilowatt per hour ang charge ni ana. Nya kung karon mapalit na posible nang musaka sa 6 mga katropa o budobli pa.
1: Agoy.
0: Wala man tayong problema sa modernisasyon. Pero kung ang anin lang apektado ang ignite niini. Kaya ang ilang ginasulti na mangita sila ng maayong supplier. Mao na ang kaya nilang pabaratuhon ng kuryente. Asa man mo mangita ang supplier karon? Kung ma-private private partnership tani ang Agos Pulangi Hydroelectric. Mao na inyo ang bantayan. Dili lang sukutay ko to ang problema na ito, ani. Napatay takong problema. Supply sa kurente. Di ba? Mao nang barato ang kurente na ito, Dres Mindanao. Kinatay ginapanghambog nga Agos Pulangi Hydroelectric
1: Complex. Mao na siya itong tag-tres lang ang kuwan? Matag-kilowatt per hour? 3
0: pesos gani, matag-kilowatt per hour.
1: Wow.
0: Ato makuha dito. Mao ni ang gasolod sa WISEM. Ya kay WISEM ba yung ginapahambog sa Ignite nga pwede sila makakuha og baratong kurente. Di ba? Yeah. So sa ato pa, kung maunay gusto sa Ignite, dako kay iskutanan na po ni Karumba. Kaya mo man ipahambog sa Ignite, baratong ang kurente. So sa ato pa, ang Sokoteco to nga ginasulting pahambog nga peak power mga kaigilaan, tinigod mo sumukuha niya ang...
1: Mao.
0: Di ba kay bahala na kay diesel
1: mo na? Diesel. Nag-subay man na permiti sa presyo sa krudo.
0: Ora, libog ba? Libog. Sige lang, iskutan tayo niya. Unahon taning kangit-ngit na yan yung privatization lagi. Kay, naana po yung public-private partnership nga kuno i-rehab ang Agos Pulangi Hydroelectric Complex.
1: Sa kung saan na yung mauna-unaan, eh?
0: Asaman mo manguha, kurbarato ang kurente kung madayon, eh. Mauna, ibantayanan po ni dapat. Mauna yung hagit na to kang former Senator Manny Pacquiao.
1: Mm.
0: Nga unta tutukan ninyo ni kay kung kamuman madayon sa GBA nining sukote ko to kay wa matay question kay gusto mong ginatog modernization kung madayon magid mo dia kamo magipalaron wa magibubabag way kaso nga mapabot.
1: Mm-hmm.
0: Tawawan ninyo ni kay basi unya kamo magproblema pakabot sa panahon kung asa mo mangayo o mangita o baratong supply sa kurente.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Kanang pagtuki na siya sa tinuod nga sitwasyon sa atong urgente ha.
0: Mabitaw ang hagit, tinuod ang hagit ni atong brother Manuel, di sa NDDO, presidente.
1: Mm.
0: Istoryahan ta ni. Dili nang kamo-kamo ra dai magistorya. Kay usahay kung kamo-kamo ra magistorya di sa mga board usahay mga katropa, di man kita makasulti nga perpekto ang inyong mahimong solusyon.
1: Mm.
0: Di ba mas maayo maning more minds ang mag-istoryahan sa problema sa sukote ko to.
1: Mm-hmm.
0: Mga posibleng mahitabo. Di ba? Una, kung mapribado na gid na, makorporasyon na, di ba? Katakot-takot ka tax ang mapatong sa gobyerno.
1: Mm.
0: Compared nga magpabilin ta sa atong kooperatiba. Kaya mas gamay ang tax. So, mao rin dapat i-consider ba? Mga ka dapat ka ni, ang hagit rin dapat mag-istoryahan ay ano mangitag maayong solusyon, dili nga kung ano na na yung mubabag, mga suko na.
3: Okay.
1: Sa personal na kay nagunahon na sila nga ang ilahang ginaduso atong ginapungan wala
0: na time sa ba reset sa ta istoryahan sa natog mayo.
1: Mm.
0: Diba kay waman ninyo na pasabot kayo ng mayo puros bitin ang pagpasabot sa tinuod lang.
1: Mm.
0: Kay tungod giuna ninyo ang pagpangaway.
3: Bullseye!
1: Giuna po nila ilang interes nga muhabig sa ilaha mupaboro sa ilaha ang katawhan.
0: Diba tinuod man. Oh, karon magproblema mo ani. Oh, idayon ni. Ay hinay I'm sure madayon ni. Kay who is Ramon Ang to the president?
1: Na.
0: Di ba? Nakuha na magani ang airport na iya.
1: Hmm.
0: Di ba? Oh, musunod ni. Mo na nga siguro time sa istoryahan sa siguro tagbalik siguro. Eh para mas tagaan ta ning bayong solusyon.
3: Bullseye.
0: Ato ka na pagbalik kay digabahin ato karinyo Santo Plus Coffee Mix.

0: Atong gantunin mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa ato ang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.

0: Oras na ito, mga katropa, alas 7.31 na. Okay, syempre, kinibahina ato kanyo Santong Plus Gold. O, gini ba, katropa, ang ato ang gikinahanglan karong panahon na. Labing pa nga, kanyang grabe yun ang kalisod sa panahon. Bawal magkasakit karong katropang Chris.
1: Maniguro yun ka.
0: Alangan, og di ka maniguro, ikaw may kaluluoy.
1: Guban magod kupiyan sa rakay, abi na, kaya ramagod ni. Eh. Lahi na ang dagat sa panahon ron.
0: Oy, nabayay high blood mga katropa nga walay sintomas.
1: Sinood na, kabalong high blood ay ka.
0: Og isa na diha ang nagasulti, ako to.
1: Ako nila kong sulti.
0: Ay dati, wag yung kabalo, nga naaday ko'y hypertension. Nag 200 over 100 akong dugo. Kung wapa ko nag-iagig kapati liver dati, tamtigin na akong kumpiyansaha. Bullseye! Nagus Dr. Froy nga, sir, parang ano ka, walking time bomb ka. Bullseye! Bullseye! Di, nakurat ng aktor. Nangitag pabaagi. Karon okay na. 120 over 80 as usual. Bullseye! Maintain! Kay gawa sa maintenance, nag Santon Plus Gold ang aktor.
1: Correct.
0: Makatabang mapaubos ang iyong bad cholesterol mga katropa kung naka-Santon Plus Gold ka tungod sa alisin nga naadya sa ahos nga naapod sa tuwang Santon Plus Gold. Diba? O na kamo diha ha, mag-Santon Plus Gold tabo kamo. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una! Bullseye! Bullseye! Ala, 7:33 na. Speaking of tambok, kinsang yun ang dili gustong tawag og tambok ang babae ba o lalaki? Ala, kuya ako rin tapika rin.

0: Bullseye. Luyo sa mga katawanan o giano nga komedya sa katalingba, nagpabilin nga usa ka sensitibo nga isyu ang pagpuna sa timbang sa usa ka individual. Kadaga sa modernong panahon sa psikolohikal nga mga panagpugtuon, mas tataw nga ang pulong nga tambok nagdala og mas bugat nga emosyonal og sosyal nga karga ngadto sa kababayen-an kumpara sa kalalakian. Ini nga report baka tropa atong sihon ang kalainan sa epekto sa body shaming sa matag kasarian og kun ngano nga dako ang kalainan sa ilang pagdawat niini.
1: Yan na. Una, dari double standard sa itsura sa katalingban. So, sa dugay nga panahon, magkukitropang krisang buli sa usa ka babae sa mata sa katalingban. Kanunay yun nga ginakonektar sa yung pisikal nga katahom. O gang standard sa katahom kay ang pagkagwapa, niwang, sexy. So, kung ang babae na ganin mo tambo, kadali siya nga, kumbaga, ma-markahan ba nga, nagpasagad sa lawas.
0: Na.
1: Sa pigas bahay ng mga lalaki, wagi pa ilalom sa iyo niini nga standard.
0: Mm-hmm.
1: Kay mas dawat sa katalingban nga lalaki, dako yun o nga may tiyan. Tuhol kay giisip niini nga, timaan ka lang sa pagkahamtong o hayahay nga kinabuhi. Mga bitaw ng mga daga, mas ganahan o mga lalaki nga dagkong tiyan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ah, dili na uso na karon kada mga abs.
0: Mo din nga.
1: Kay karon da ang mga babae dili daga kumpiyansa sa mga lalaki nga nagga-gym.
0: Ah, kay basi lalaki po gyud pangita.
1: Kay nagga-gym, lalaki po gyud pangita.
0: Pero ano na pagamay mo kag tiyan?
1: Diba?
2: Bullseye.
1: Okay, halos tao sa gym, halos mga lalaki na sila-sila ra po yung tao ay nag-appreciate sa ilang mga abs.
0: Pre, nakuha ng muscle, pre, oy. Sabay taw niya, pre, ha?
1: Mura kang si ano ba si kisang ito si chairman ano si chairman ng kalit pag humanog gym o nangabayot na ba ang tanan di ba mo na kasagaran ha mga babating aka ano man guwapa o babae ng tambok man yung gusto nangita lang siya father figure
0: di ba mana kabong tambok na ayaw kagoon
1: ayaw kagoon basta lalaki ganit ka dakoon kang tiyan ala ay na po na palabi po kayo kay bang sakit kada na ha
0: kada mong concern kay health concerns lagi na ma din lang kay bibugat
1: ara gi palabi kayo kanang tama lagi siguro
0: na
1: bisa pag way abs kada ha sigurado dunong gyapong ka kay
0: bullseye mo na bagong kwanor bagong pogi
1: bagong pogi para sa mga babae ang lalaki diba? Nga dakong tin
0: nagtrending mo ganito yung isa ka sikat nga individual nga nagkuan gyud siya nagpakita siyang belly.
1: Pero mas guwapo gyud nga gamay gyud ta kay mas makalihok mo tagod.
0: Ang tuhod lang da.
1: Okay, kung bukat man gud una mo bigay diha imo mga uncle, ang imo mga tuhod.
0: Looy kay sila,
1: di ba? Mapugos man ha.
0: Sila ka tuig na gud ani mo gidadala, di ba?
1: Ikaduha ka tropa Grisa.
0: Subana sa pagtuon sa psychological, mas taas ang insidente sa body image insecurity o kabalaka sa itsura sa kababayen-an. Ang pulong nga tambok daling musantop sa ilang una isip personal nga kapakyasan nga moresulta sa ubos nga self-esteem, kumpiyansa sa kaugalingon ang tawag na katropa, depresyon o usahay musangpot pa sa peligroso nga eating disorders sama sa dili mag-mangaon aron nga lang maniwang ang mga lalaki kasagaran mas daling mo dedma o mudawat sa maong saway. Okay na sila ha.
1: Okay na sa lalaki.
0: Pero sa babae, pag inoon mong tambok. Ayaw. Kabalaka.
1: Masakitan yun na sila yun.
0: Ayaw, kayo nagtambok. Medyo,
1: ayaw, ano lang, inaalang, uy, nagdako lagi ka.
0: Nagbugat lagi ka. Matay. Mariyamon na. Di sugar coat lang statement.
1: Ikatlo, kadaadlaw, mga babae, bahaan sa mga hulagway sa social media, television o mga billboard.
0: Uh-huh.
1: Makita sa mga modelo nga parte kaniwang kung perfect ang panit o purma. So kini nga industriya nagmugna og peke nga realidad nga maoray husto nga porma sa lawas. Kun ang usa ka babae gani makadungog sa pulong nga tambok, bation na siya nga layo kay siya sa iyang maong standard.
0: Na.
1: Samtang ang media lang sa lalakian kasagaran mag-focus sa kusog, gahom o kalampusan sa kinabuhi imbis nga gidakon sa hawak mga katropa.
0: Na.
2: Bullseye. Bullseye.
1: O kaya gila sa lalaki tawag ng tambok, mahala mo riya. Importante na ako'y kwarta.
0: Sao na payatog o wala po kay ika gasto, di ba?
1: Wala gyapon. Masaw gyapon ka. Ikaw pata.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ang lawas sa babae dako og kausaban tungod sa hormonal nga dagan sama sa pagmabdos, pagkahuman og pagpanganak o pag-abot sa menopause. Kini nga mga proseso natural nga makapatambok og makapausab sa purmas lawas. Nga usahay lisod kontrolahon sa usa ka babae. Ang pagtawag kanila og tambok niini nga mga higayon usa ka dakong kawalay bana sa ilang nga giagian nga sakripisyo. O wala nang pagkabana ba? O niya samtang ang mga lalaki wala magatubang niini nga matang sa biological nga kausaban sa lawas.
1: Tinood.
0: Bisensitive lang po. Ayaw kayong nagtambok kay normal man sa dagan sa biological system sa bahay.
1: Maana lang kung kang amans. Ano ta man? Jogging ta kay murag nang dako naman ta. Ano lang Miranda pa.
0: Apil ka.
1: Para di kay sakit.
2: Bullseye!
0: Mats, maayaw po kay ka mo tago-tago, Mats, no? Lamig kay ka.
1: Sensitive yung kayong babae pagkabot na rin mga katulad mo na nga dili lang kita basta-basta mabuhay
0: mga nakasulti kag tambok my bad ano lang ka my bad ano lang
1: ikalima sa adlaw-adlaw nga parang isurihanay ang pulong na tambok ko na itubong ganun na sa babae kasagarang gigamit dili lang isip description
0: oy
1: kung dili isip kini usa ka hait nga insulto aron pakaulawan sila kung body shaming nga ginatawag sa naibahin kung lalaki gani kansyawan o tambok sa mga barkada kasagaran treats kini isip kalabang binuang raba o normal nga komedya nga walay malisyoso nga tuyo nga gubo ng iyang pagkatao rabang ka pray porong kakuan na yung tiyan ayun di naman sakto na yung pantalon
0: okay. Normal man pray kay Moni ang bagong gwapo sari ka di ba cool na kay kayo kung sa lalaki isaway
1: pray naghuot man yung pantalon nga di ba
0: yatag na lang
1: kakuan na nabi
2: okay.
0: Tama, no? Nga na din ang laing term sa pagpangayo.
1: Ara na, birada. Uy, murag di na masakto. Ay mo ang t-shirt na rin ba? Gwapo kayong t-shirt.
0: Na.
1: Nakalakost. Murag di. Pray, maon kita naon sa'yo mo ba? Kaya nagburot kayo mong tiyan. Pagpalit ito ka ng dako-dako. Ako na yung mong gamay. di ba? Pero seryoso mga katropa ha. Ayaw ganyan yung tawagi ang babae. Ng tambok kay ano gina sino di ba pero seryoso mga katropa ha ayo gini yung tawag

0: For health reasons, walay dautan na siya. For health reasons.
1: Kaya ang mata sa lalaki always ginagatanaw sa kasiksihan.
0: Mm-hmm.
1: Inya kung no yung bakakon, ina kung yung bakakon, always gina mo tanaw sa kasiksihan.
0: Wala man daw sa siksi ni tanaw, tanaw na si Nina daw.
1: Ah, but. Parang lalaki makita gasiksik, kabalo mo unsay unang ginatanaw, kung nakatubang, ang dughan magina. Kung nakatalikot, ang sampot magina agad.
0: Pwede buksa, buksa.
1: Ayaw mo pagka-impokrito. Mao gina yung unang ginatanaw. Di ba na sala? Appreciation man na. Pero kung imo na ganin ang...
0: Gidiskartihan.
1: Gidiskartihan ka na sala na na.
0: Yan, tugon na ang trabaho di taning.
1: Normal na sa mga lalaki. Di hagin na mo tanaw. Mas nga pag-insa pa na. Di man tanang katrobang ron. O dili ka lalaki. Kung dili na mauwi mo unang gitanaw.
0: Normal kay gihimo bang kalaging attractive. Mahimong attractive nga doon sa imong opposite sex. Pero
1: diba?
0: Ang pagpugong nasa imuha. Ang pagpili nasa imuha.
1: Correct.
0: Ang free will nasa imuha.
1: Correct.
0: Ikaw nagkontrola sa imong utok, so ayaw pagpakasala.
1: Na!
0: Na, klaro na.
1: Na, lagi. Pusa! Pusa! Oy, ato lang ipahibalo nga ang brownout kaganina ha, dili na iya sa sukote-koto.
0: Nga na, na, na nagsulti?
1: Inyo na pong ginamahay ang sukote-koto luoy na kayo ng sukote-ko, dubuhan na niyong maayo ba? NGCP na nga brownout.
0: Dili makapugong sa bisan kinsa na kung NGCP mo deklara.
1: NGCP na nga pagdeklara og naa pa na unyang gabi eh. Alas 6 ko to, alas 7:30. NGCP, gihapon na ha, dili na. Sukutay ko to.
0: 1.5 hours lang man.
1: Luoy na, isa ka oras lang gani. Huwag gani ka abot og 1.5 hour.
0: NGCP na, ibig sabihin, kutay's kuryente, kadang highways kuryente na to. Oh. Nga basina sila maintenance dito na may mga rason
1: na,
0: so dili ta maging vindictive ba pag abot sa brownout pasangil ito sa kutiko
1: po nag post niya sa kutiko na po nang imahay wa mo kilate na inyong mga dagway
0: kulang sa information wala ga dili siya
1: dili wala. Yung kulang sa information
0: siray
1: gusto lang yung gubo ng sa kutiko to
0: na sabagay
1: ya, di ba siya nakakwarta dati pati ang iyang anak yapil niya okay. Umalik kita, hindi nga dahil na ito kami sa Santo Plus Gold.

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya.

0: Ito ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, premium gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
9: Santo Plus Gold.
10: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santo Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
9: Santo Plus Gold,
1: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: XFM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Mo Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigira po og kaon. Exciting.
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: Ahora sa ato mga katropa, alas 7.50 na. Oy, sa ato mga kagiraan diyan ang nagkapamina, may buntag diyan kaninyo ha. Angela Canary, good morning. Lihok sa ko panimalay samtang background na XFM. Salamat.
1: Ana, good.
0: Ako sir, garahan noong ko ingnan nanambok o gabot pasabot na daggan may bugas. Pero dili man magbuot o tambok kay kung palangga jug ka, bisan pag unsa ka kapalangga jug ka naa o ga babaero na wong rapermig at man ay babaero na jud ka.
1: Bullseye! Dili magina sa shape, git?
0: Tinood, normal na rin ma-attract, sir, pero naana sa control sa tao. Mm. Panandali ang kalipay sa mata. Bullseye! Bullseye! Na! Dagang kay kagipaigo, Angelica Neri. Good morning, ha?
2: Health is wealth.
0: Health is wealth. Pantong pa niya. At sa nga to, ang balita ni Katropang Pilip Oligario kay Depe Jensen, giyahuwag ang mga ginikanan nga ipa-enroll na ang mga bata ug mutambong sa offline balik eskwela.
1: Ako, manako.
0: Sa Sayro na dugang detalye din ni Katropang Pilip Oligario, imo na. Live report.
3: Katropang Rubel ug Katropang Chris Subling nagpahinumdum ang mga taga Depe Jensen nga karong adlawa dungan sa ipahigayon nga nationwide enrollment ingon man ang Brigada Eskwela o Oplan Balik Eskwela gihangyo sa DepEd Jensen ang tanang ginikanan nga ipa-enroll na karong adlaw ang mga bata kag mutambong sa Brigada Eskwela Katropang Ruel. Sa enrollment usa kita gumikan kay dungan maning enrollment og Brigada Eskwela. Ang enrollment Katropang Ruel magsugod karong adlaw hangtod Hunyo 5 nationwide kini para sa school year 2026 hangto 2027. Open kini gikan na so kaning enrollment tagsugod ang pag-abli niini bulan pa sa Mayo. Duna sila'y opening or gisugdan nila ang pagdawat og mga enrollees bulan pa lang sa Mayo Katropang Ruel. Duna na dayon gipahigayon ng mga orientation para sa mga bagong policies sa DepEd. Sumala pa sa data sa mga enrollees Katropang Ruel last year, adunay 177,446 ka mga students gikan kindergarten hangtod senior high school ang enrolled sa mga public and private schools dinhi sa General Santos City. Nga within that number, 153,544 ang nasa public schools. Karon man gud nationwide enrollment sa DepEd para lang ni sa mga public schools, pero sa mga private do na sila kaugalingon nilang calendar, pwede man daw nila sundon Katropang Ruel ang naa sa DepEd, pero kay do na sila kaugalingon nilang mga ginasunod nga mga calendar o activities. Nga karong nga tuiga Katropang Ruel sa school year 2026 to 2027, ginalauman nila nga ma-sustain ang number sa mga enrollees karong tuiga sa dakbayan sa General Santos. Pero posibleng muubos kini kung Katropang Ruel gikan kindergarten hangtod grade 1 o grade 3. Tungod last 2 years, ang expectation nila muubos ang ihap sa mga magpa-enroll ng mga estudyante tungod gani nagaubos matud pa ang population sa base sa data sa DepEd dinhi sa itong lugar. Dungan pa na ang enrollees posible lang nga madugangan if ever nga magpa-transfer ang mga estudyante gikan sa mga probinsya tungod gani kay ang mga ginikanan na assign dinhi sa dakbayan sa General Santos Katropang Ruel. So pahinumdum sa DepEd Jensen sa mga magpa-enroll karong adlawa alang sa mga old students wala kinahanglan problemahon. Ang wanto lang ginigto Katropang Ruel sa mga schools kung asa sila nga nagtuon last school year, tapos mag-fill up lang og enrollment form. Tapos para usab sa mga transferees, kinahanglan magdala og birth certificate kag report card gikan sa previous schools Katropang Ruel o Katropang Chris. Dili usab appeal ang private schools aning kaugalingon no nya kay do na matudpay para sa mga late enrollees. For example, mahuman na ang PETSA 5 Katropang Ruel o Katropang Chris. Tagaan lang sa DepEd of 30 days ang mga estudyante nga ma-enroll. Nga sa ginaginahinaot sila nga bisan pa man tagaan og 30 kaadlaw ang pagpa-enroll sa mga bata, naghinaot ang DepEd nga dili unta magpalit ang mga ginikanan Katropang Ruel o Katropang Chris. Tungod on the first week of the classes, June 8 hangtod June 12 Katropang Ruel, dili pa ni siya formal classes pa. Kumbaga, wala pa yung classes, I mean, pagtuon, ngahimuon ang mga bata. Ang ipahigayon pa lang, puros mga activities kag pag-ila-ila katropang Ruben o katropang Chris. Mm. So, nagbinaot ang DepEd na kanang higayon na for the first week of the classes from June 8 hangtod June 12, maka-appeal ang mga bata katropang Ruel o katropang Chris, labi na pag punuan na ang usa ka eskwelahan o usa ka classroom, maglisod matod pa ang mga bata nga isingit sila sa mga estudyante katropang Ruel o katropang Chris. Na samtang sa pikasbahin sa brigada eskwela nga karong adlaw usab magsugod hangtod petsa 5, nagpahinumdom ang DepEd Jensen nga hugtanong bawal ang collection policy. Bawal usa mapagdawat og mga donation or cash donation katropang Ruel. Pero naghinaot ang mga ang taga-DepEd, ilang giyahuhang mga ginikanan na mo-appeal sa pagpahigayon aning brigada eskwela. Tungod kay mudepending hapon sa mga ginikanan ang kinagawasan sa classroom sa mga bata. For example, ang usa ka classroom magihatag kay teacher, medyo guba na ang blackboard, kailangan ilisanan o pinturahan balik ang mga lingkuranan. Kung okay na sa mga teachers or okay na sa mga ginikanan na mauna ang kinagawasan sa adlaw-adlaw nga adtuan sa ilang mga anak, well, magdepende gyapon sa ilaha katropang Ruel. Pero kining brigada eskwela, dili matod pa ni siya pugsanay. So kung dili gyud ka-appeal tungod kay adunay duty ang ginikanan, pwede man matod pa nga magpadala o guardian or auntie ba or kinsay gusto nga ipadala sa ginikanan para lang adunay representation ang parents katropang Ruel o katropang Chris. Pero nevertheless, kining brigada eskwela or mahitabo aning brigada eskwela pag-ahiskutan mang gyapon ni sa ipegayon ng mga homeroom meeting sa umaabot.
0: Okay, sige. At
1: least malang, mandam na sila.
0: Oh, mga ginikanan, pag-apil gito ang brigada eskwela, kaya at least malang malimpyo po lang tulunghaan sa iyong anak. Kay,
1: baga po ng abuga.
0: Oo, oh, dali mo na pareho sa privado ka na itig limpyo na katropang Philip. Mauna isa sa mga ginabayang run the station nga perting mahala.
3: Oo. Ang kapais lang iba ni katropang Ruel o katropang Chris kay kung mubalibad yun ang ginikanan na binapag ang iskwilahan bitaw na sa mga lagyo or walagyo'y ikatabang ang ginikanan, mapugos yun ang maestra nga mukuot sa ilang bulsa.
0: Oo, ipagayo. Pila rin swildo, wapay increase. Nya, mabawasan pa.
3: Mm. Doon na matod pa ipondo ang matag-skwilahan katropang Ruel para sa mga...
0: Sa MOOIN.
3: Oh, naana sila yung mga school repairs nga budget ang per school. Pero kinimang good, ihatag ni siya or ibutang matod pa ni siya sa mga pag-repair sa katibukang compound or tibukang school. So usahay, maapilang po sa pondo, usa ka baldod, usa ka galon sa mga pintura, mora po na mahatag per teacher. So mora po ng ilang magamit. Kini katropang Ruel, di mapod masigo ang pondo nga ihatag per school. Mo nang ginahangyog yun ang mga ginikanan nga mo-appeal sa Brigada Eskwela. Inugan nga lang po nato katropang Ruel kay ang homeroom meeting kon PTA, kon Parents Teachers Association, subay pa sa 3-term calendar, nasunod siya sa opening block. So magsugod kini probably, based on the guidelines, 15 days after the opening sa mga class, pwede na nga magsugod ang homeroom meeting. So kahinumduman sa homeroom meeting, hisgutan diya katropang Ruel para masamtan sa mga ginikanan ang grading system, schedule of activities, mga programs and policies, ingon man particularly ang ginatawag na flexible learning program, summer aral program o election of officers. Kaya para pag-abot sa kining gawasay o paggawas sa mga kining grades katropang Ruel sa mga bata, usahay para dili mo reklamo ang ginikanan, masabtan na dayon nila paano ba ang grading system sa karong school year kay may mga kabaguhan based on the guidelines sa DepEd katropang Ruel o katropang
1: Chris. Tirod na.
3: Na apilo no sab ang homeroom project kung sabi karon init kaayo kung dugangan bag aircon, mugda butang bag dugang electric fan or kung haguan ang mga ginikanan nga muulig dugay ilang mga anak, magdugang ba sila o mag-hire ba sila o mga maintenance sa mga classroom. So labing mahinomdanon gyapon nga tabungan sa mga ginikanan ang homeroom meeting katropang Ruel para way mahayay, wa po'y reklamo nga madawat ang mga ginikanan. So sa June 1 to 8, based on the three-term calendar sa DepEd Jensen, for the first week, Katropang Ruel, June 8 hangtod to 12, tama sa itong gikaingon, wala ni proper class kay Pahigayon, puros activities and getting to know each other lang ang mga estudyante ang tumungan ni para ma-assess sa mga teachers ang mga estudyante particular sa pagpahigayon o Philippine informal reading inventory, rapid math assessment, mga weight and height nila, i-test usab ilang eyesight o pre-test sa mga subject. Kaya para before yun magsugod ang formal nga pagtuon, first subject, masabtan o babalaan sa mga teachers ang mga kulang. So for example, next niaging tuig Katropang Ruel, gitudlo sa mga bata ang sa mathematics subdivision, pero pag abot sa next school year may multiplication nga pagtun-an ang mga bata. So kinahanglan masiguro sa mga teachers nga katong subdivision natabtan gyud sa mga bata ayha sila nga mo jump off to another subject.
1: Katropang Philip, unsa ka tinuod nga